0: siguradong enjoy ang inyong...
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuwi, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan ha, loko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dayo Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.

0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fibaclay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
1: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atop tulo ka bak. Maran gimintay na lang pud nako sir oi.
0: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Enjoy sa morning.
3: Bring the action.
2: Enjoy sa morning. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: ng mga lechon packages. Napod sila'y mga deli, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong lechon, o napod sila'y karinderya na na-display lahi-lahi sudan, tagadlaw.
1: Ay, oo, kabalo po ana. Kay si Maritel ba, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon kay nag-invite sila ng utana ko kung asa sila nag-order kay Lamian kaayo.
0: Wala, lagi ko ni mo gidala. Nasa idea ay kailang Maritel ma.
1: Alangan pang, sa sobra kalami sa ilang lechon, wala na ko kahinom-nom ni mo.
2: Miam's Lechon and Food Packages. For orders and inquiries, call our text 0909-034-1418.
3: Joy all-time favorites in the morning.
4: Joy, enjoy.
3: 102.3.

Corporation Kabakan Branch. Makitaan kini sa Eflau Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado. Alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.

0: 102.3
1: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
2: Oh, di ko na ikukalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako ko ya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun ko yan, nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko kaya, nakadrive na ko. Nga, askil na po kayo kung kuha ko yan, puminaw.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sa Masayaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kodje Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Coffee Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Nasayod ka ba mga higala nga kining Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement dako ang mahimo aron maprotektahan ang atong atay kon liver sa English. Ang atay usa ka importanteng organ sa lawas. Maoki ni ang responsable sa paggana kanang magpatunaw sa ato ang mga ginakaon. Maoki ni ang nagasala sa dugo nga anaa sa kuto-kuto og tinae. Mausab ini kini ang nagasala sa mga hilo kon mga toxins gikan sa mga pagkaon og ang daotang epekto sa ginainom nga tambal og ilimnong makahubog o mga alak. Kung madaot gani ang atay mga higala, matakbuyan og ginatawag nga liver cirrhosis, mohinay ang iyahang pagtrabaho og diha na magsugod ang daghang mga balatian kon komplikasyon kay wala na masala kadtong mga ginakaon nato. Muna mga higala ato kining protektahan, hilabi na kung dili healthy ang imuhang lifestyle, mas maayo nga hinay-hinay na bawas sa pag-inom sa ilimnong makahubog. Adlaw-adlawa ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Ayan, kung palahubog yun mo kay di mo mapugnan, nahala, siguro mag-glutagency mo. Oo, kay kadtong glutathione, mo man to'y mas dakong protection pod sa atay. Oo. Kung nagatumar usab ka og synthetic drugs, maayo usab nga magtumar og Yaki Herbal Capsule matag adlaw aron maprotektahan ang atay. Kay kung nagatumar ka og synthetic drugs mga higala, pagkatapos wala kay mga herbal, walay mag-cleanse. Kay kadtong mga synthetic drugs kabalo ba yata? Nga grabe gyud ang mga side effect ana. Nganong maingon man ta og side effect mga higala? Halimbawa, atay nimo ang imong ginatambal pero oo, mapaayo tong atay nimo pero siraon po niya ang ubang parte sa imuhang panglawas mo nang giingon nga side effect niya karon mo na nga kinahanglan o na atay mga synthetic drugs mag-inom ta ani nga Yaki Herbal Capsule aron iyang hugason dayon tong synthetic drugs nga dili mo puyo og dugay sa sulod aron dili mo daot og laing parte sa ato ang panglawas. Mauna ang eksplikasyon ana. Ang nakanindot pagyud sa Yaki Herbal Capsule kay duna siya ay multiple antioxidant properties mga higala. Maong mapagawas ang sa imuhang kaugalingon ang mga toxin kon hilo. Mao to akong ginaingon kaganiha. Kung dili ka motumar sa Yaki Herbal Capsule, ania ang mga gulay o prutas nga dapat kauno nimo aron maprotektahan ang imuhang atay. Repolyo, litsugas. Grabe. Maldisyon maning kan gulayan ni oy. Litsugas, kale, broccoli, mansanas, cauliflower, avocado, togi, carrots, green tea ug olive oil. Oh, naa ka ana? Kaasa na nimo pangitaon, lain-lain. Unya agwantahon na nimo kada kimbot nimo buntag udto hapon mangita ka ana mo imong kaonon gihatag na mo ang sayon mga higala. Muna among ginainom nga mas barato na kompleto pagtumar og Yaki Herbal Capsule. Kung dili nimo makauntanan kanang atong mga ginahisgutan nga mga gulay og mga prutas, lami nang maong mga prutasa og mga gulay apan eksakto gyud ang presyo. Repolyo ray medyo barato-barato diha kay na pwede na ta mangayo atong ilang gipang tanggal didto. Apan kung mapalit ka na lang og Yaki Herbal Capsule sa butika, mas makabarato ka og makuha nimo ang eksaktong nutrients. Ang nakanindot sa Yaki Herbal Capsule, suportahan niya ang pagproseso sa detoxification sa atay. Maong basta makatumar ka sa Yaki Herbal Capsule, perme ka uhawon. Sugo ra pod to sa Yaki Herbal Capsule. Nga mo inom gyud ka og tubig kay mao ka na ang ihang ginagamit aron limpyohon ang mga internal organs og igapagawas niya ang tanang hugaw pinaagi sa pag-ihi, pagpupo og ang pagsingot.
2: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit kaya akong kilid. Tapos lang, inom ko sa kamang Yaki Capsule. Laulian siya. Ang buto ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulok ang kapsule akong nainom. Nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Uy, yung mga higala, wala na kitay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna ka mo yung mga pangutana, aduna ka mo yung mga suhestyon. Ayaw ka mo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: pantay kalamidad sa gipbuhay sa puso ng serbisyong totoo. Isang oras na programang pangradyo na maghahatid ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga inisyatibo ng pamahalaang pandalawigan ng Cotabato kaugnay ng kahandaan, pag-iwas at mabilis na pagresponde sa oras ng sakuna at kalamidad. Layon din itong maipabatid sa publiko ang mga programa, proyekto at hakbang ng probinsya upang mapanatiling ligtas at handa ang bawat komunidad sa lalawigan. Magbibigay din ito ng weather updates, mga paalala sa panahon ng emergency, disaster preparedness tips at mga mahalagang anunsyo mula sa mga kinauukulang ahensya. Live na mapapakinggan tuwing Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Joy FM Kidapawan at Wow FM Midsayap. Bantay kalamidad sa gipbuhay sa puso ng serbisyong totoo.
1: Bantay kalamidad sa gipbuhay sa puso ng serbisyong totoo. Mayong buntag ka natong tanan, mga suki natong tigpaminaw sa ato ang programa Bantay Kalamidad sa Gipbuhay sa Puso ng Serbisyong Totoo. Ako ang inyong temporaryong host karon, Hobito A. Sicapore Jr., ang Acting Operations and Warning Division Chief sa opisina sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Og ato ang makauban, ang ato ang co-anchor unya, si Sir Prince Carmel Acosta. So mag-uban-uban ta sulod sa usa ka oras, gikan alas 11 hangtod alas 12. Ang ato ang pitsa karon, October 2, Biyernes nga adlaw, og naanay 8 minutos nga nilabay alas 11. So ang ato ang Bantay Kalamidad sa Puso ng Serbisyong Totoo, live kini sa ato sa Joy FM 102.3 og madunggan pod kini sa ato ang Wow FM Midsayap. So sa tanan nga tigpaminaw nato diha sa Wow FM Midsayap. So mayong buntag sa ato ang tanan. Then ako pod ginag-greet ang ako ang mga kauban sa among opisina sa Provincial Disaster Reduction Management Office, sila ni Ma'am Joy og si Sir Abril nga naa karon didto sa Metro Manila kay naa sa gi adtuan. So usbon ako no mag-uban-uban ta to sulod sa usa ka oras og bag-o ta mag istoryahanay na pod sa sulod sa usa ka oras ato sang paminawan ang mga nahitabo or ang mga gimbuhat sa provincial government katong mga activities no and programs nga gipatuman sa tuang provincial government sulod sa usa ka semana. Atong paminawan si Sir Rusty.
0: Nang serbisyong totoo balita. Puso ng serbisyong totoo balita.
2: Magandang araw, probinsya ng Cotabato. Panibagong araw na naman ang paghahatid ng mga balita at impormasyon dito lamang po sa ating programang Puso ng Serbisyong Totoo. Hatid sa atin ang Provincial Government of Cotabato na pinamumunuan ni Governor Emilu Lala J. Talino Mendoza, MNSA. Ako po ang inyong tagapagbalita, Erasto Chavez Manuel. Para sa ating mga headlines, Governor Talino Mendoza, ipinaabot ang suporta ng probinsya kay Philippine Army Commanding General Donald Gumiran. SOC Sergeant Development Priorities, isinulong ni Governor Talino Mendoza sa 4th RNIP Dialogue. Probinsya ng Cotabato, host ng 2026 SOC Sergeant Tourism Summit. Mga serbisyo ng gobyerno na ipaabot ng serbisyong totoo caravan sa mga residente ng Santa Filomena, Makilala. Mekanismo na makakatulong sa maayos na paghahatid ng serbisyong medikal sa probinsya, iprinisinta sa Local Health Board Meeting. Ugnayan ng DepEd, PNP, lokal na pamahalaan at mga magulang para sa kaligtasan ng mga paaralan, binigyan diin ni Governor Talino Mendoza. Una sa ating mga balita. Sa isang courtesy visit, pinaabot ni Governor Emilu Lala J. Taliño Mendoza ang kanyang matibay na suporta kay Philippine Army Commanding General Donald M. Gumiran sa Philippine Army Headquarters sa Fort Bonifacio, Taguig City. Ang pagbisita ng gobernadora ay sumasalamin sa pagpapahalaga at pagtitiwala ng pamahalaang panlalawigan sa pamunuan ng sandatahang lakas ng Pilipinas, lalo na sa mahalagang papel nito sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Tiniyak din ni Governor Taliño Mendoza ang patuloy na pakikipagtulungan ng Kapitolyo tungo sa ligtas, payapa at maunlad na lalawigan ng Cotabato. Matatanda ang dating nanungkulan bilang Commanding General ng 602nd Infantry Brigade si General Gumiran sa Camp Lucero sa Carmen, kung saan ang nasabing kampo ay nagsilbing matibay na lugar na pinaghubugan ng kanyang dedikasyon, katapangan at malasakit sa bayan. Nakiisa sa ginanap na 4th Regional National Investment Programming Dialogue sa PICC Pasay City si Regional Development Council 12 Chairperson at Cotabato Governor Emilu Lala Taliño Mendoza para isulong at ibahagi ang mga prioridad na programa at proyekto ng Soxhagen Region na nakatuon sa infrastructure and economic development. Ang dialogo na pinangunahan ng Departments of Economy, Planning and Development ay nagbigay daan upang mailatag ng iba't ibang government line agencies, gayon din ng RDCs, ang kani-kanilang priority programs, activities, and projects na kailangang itugma sa pambansang budget. Para kay Governor Taliño Mendoza, mahalagang maiangkla sa plano at programa ng national government ang PPAs ng mga lokal na pamahalaan upang matiyak na makakaugnay ang serbisyong ipinagkaloob ng pamahalaan. Nagpasalamat din siya sa DepDev sa pangunguna ni Secretary Arsenio Balisacan sa pagkakataong ibinigay nito para maipaabot ng RDCs ang kanilang prioridad upang mas epektibong matugunan ang mga pangangailangan ng mga Yun. Naging host province sa ginanap na 2026 Soxhagen Tourism Summit ang probinsya ng Cotabato sa Sitio Maupod, Barangay Pangauan, Magbet, na pinangunahan ng Department of Tourism 12 at dinaluhan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, tourism officers, local chief executives at iba pang stakeholders. Naging kinatawan ni Regional Development Council 12 Chairperson at Governor Emilu Lala Taliño Mendoza, si Vice Governor Rochelle Marie Taliño Taray, kasama si League of Municipalities Cotabato Chapter President Kabaka Municipal Mayor Evangeline Guzman na mainit na tinanggap ang mga panauhin sabay ng paghikaya sa mga ito na magtulungan sa pagpapalago ng sektor ng turismo. Ang Naturang Tourism Summit ay naglalayo pag-usapan ang pagsusulong ng turismo sa rehiyon gamit ang makabagong teknolohiya. Kabilang sa mga highlight activities, ang Digital Tourism Expo, launching ng SOX Tourism Tech Awards at pagbibigay ng Awards of Recognition. Nagpasalamat naman si DOT 12 Regional Director Nilia R. Arena sa aktibong partisipasyon ng pamahalaang panlalawigan at suporta nito sa mga programang itinataguyod ng ahensya. Naging bisita rin sa pagtitipon si DA Undersecretary for High Value Crops Cheryl Marie Natividad Caballero at iba pang regional directors ng rehiyon. Nagdala ng sigla sa buong Barangay Santa Filomena Makilala ang pagdating ng Serbisyong Totoo Caravan, gayon din ang libreng serbisyo ng pamahalaan sa tinatayang 1,770 na mga residente. Ang caravan ay prioridad ni Governor Emilu Lala J. Taliño Mendoza na naglaan ng kaukulang pondo para sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran sa komunidad, katuwang ang National Line Agencies, LGU, barangay, NGOs at iba pa. Bahagi nito ang serbisyong medikal sa mga buntis, malnourished children at senior citizens, pamamahagi ng forest and fruit tree planting materials at food packs, pagsasagawa ng operation tuli, pre-haircut, pagsasanay ukol sa basic skills at basic life support, first aid at marami pang iba. Iprinisinta sa pagpupulong sa Provincial Capital Rooftop ng mga miyembro ng Local Health Board na pinamumunuan ni Governor Emilu Lala J. Taliño Mendoza ang mga alituntunin sa pagpapatupad ng Standardized Customer Feedback Mechanism sa mga primary care facilities at hospital sa lalawigan. Nakapaloob sa mekanismong ito ang pagsasagawa ng Client Experience Survey na mabisang paraan upang malaman ang mga karanasan, una at mungkahi ng mga mamamayan sa serbisyong kanilang tinatanggap. Mas napapadali at mapapabuti rin ito ang paghatid ng dekalidad na serbisyong medikal sa buong probinsya. Samantala, ibinahagi rin dito ang pagsisimula ng school-based immunization program ng Department of Health para sa mga grades 1, 4 at 5 pupils at grade 7 students sa mga paaralan sa lalawigan. Inimok ni Provincial Peace and Order Council Chairperson Governor Emilu Lala J. Talino Mendoza ang Department of Education, Cotabato Division, Cotabato Police Provincial Office, kabilang na ang mga hepe ng kapulisan at lokal na pamahalaan na palakasin ang ugnayan at koordinasyon upang maiwasan ang shooting incidents sa mga paaralan. Ito ay dinaluhan ng mga matataas opisyal ng AFE, PNP, BFP at BJMP, Chief Executives at iba pang stakeholders, kung saan inihayag nito ang pagpapalakas ng information campaign sa paggamit ng social media at artificial intelligence, lalo na sa mga kabataan na ngayon ay mas lantad sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Nananawagan din ito sa mga magulang na maging sensitibo sa nararamdaman ng kanilang mga anak at maging aktibong katuwang sa paggabay at pagprotekta sa kanila. At yan ang mga balitang tampok sa araw na ito. Sa muli, ako po si Erasto Chavez Manuel para sa programang Puso ng Serbisyong Totoo.
3: Puso ng Serbisyong Totoo Balita.
1: At yan. Usabay yung buntag sa tuwang tanan, mga suki na mong ating paminaw. Og glad kita no, nalipay kita karon kay naanan ni abot na to ang partner. Dili lang tanag inosara karon nga buntaga nga makiga istorya sa inyo ha. Di na adresi ang prinsipi sang ato ang gugma. So hatagan nato sa higayon siguro no para sa pagtamyaw no. Okay sir.
4: Okay, so maayong buntag kaninyong tanan. Ano po kita sa atong programang Sagip Buhay. Bantay kalamidad sa gipbuhay puso ng serbisyong totoo diri sa atong Joy FM Kidapawan City. Atong oras alas 11:11 og narudungan ninyo mga balita ganina. So kini inyohang co-host diri sa inyohang programa sa atong programang diri nga taga Carmen no nagsalaag diri sa Kidapawan si Prince Carmel Acosta ang prinsipe sa gugma og kalinaw. Okay, so atong weather update diha Sir Toto para sa atong mga nagapaminaw. Makaandam sila kung naabay mga di maayo diha pero murag maayo man kay antalan karon.
1: Yes sir, mayong buntag usab no para sa ato ang weather update na atay trough of tropical storm no Choy 1 ang nagaapekto diri sa toa sa Mindanao.
4: Choy 1?
1: Opo, ah. Choy 1.
4: Ah, Chinese.
1: Then tropical cyclone may outside the PAR Philippine Area of Responsibility ganihang alas 11 sa kaadlawon. Og naging tropical storm na siya nung gipahinganlan katong si Choy 1 ganiya. Og si Choy 1 naa na karon sa ang iyang lokasyon no. 2,495 kilometer east of northern Luzon. Then naasay maximum sustained winds nga 95 kilometer per hour near the center. Og naapay gustiness up to 115 kilometer per hour. Og moving kini no west to northwestward at 10 kilometer per hour. So total ang Cotabato province, ang Mindanao og lakip na ang ato ang probinsya no. We'll have cloudy skies the madag-umon then with scattered rains and thunderstorms due to trough of tropical cyclone Choy 1. Og wala nato ginawala no permanente ang ato ang ginatan-aw nato no nga naay mga posible nga pagbaha no flash floods og landslides tungod sa hinay ngadto sa makusog nga pag-ulan, moderate to at times heavy rains og ang ato ang hangin light to moderate then northwest to west. So far sir mao na sa ang ato ang weather update karong adlaw.
4: Okay, sa laktod nga pagkasulti na ay mga taliksik-taliksik no ganin ang buntag nagtaliksik sa mga laing munisipyo diri sa atong probinsya og unya pong hapon na apoy mga pagtaliksik. Ang adlaw ganina buntag ni gawas alas 5:30 og mawala pod ang adlaw niya alas 5:31.
1: Na ano no. Po si Sir mawala ba?
4: Hindi na makita no maglubog na. So, buot pa sa buot, magpaandam na kita nga magpahuway no, sa ang mga panahon na. Og, of course, pahapit na po ang il ninyo, pero maayo man din siya ito. Karoon, kinaayang mga pagdagom-dagom gamay, so mapunggan ang init. Ang atong topic karon na ginatawag na ito, il ninyo, no? Atong istoryahan.
1: Yes, sir. Mag-update taon niya sa climate outlook. Then, atong istoryahan na po, no?
4: Oo, so, mga activities sa atong office. Yes, sir. Ang i-report sa mga nagapaminaw sa ato. Ah, sige, go ahead. Sir.
1: Okay, katong September 28 and 29, no? Ang ato ang acting Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer, si Sir Abril M. Espadera, nag-attend sa ato ang SGLG, no? PIR, SGLG Project Implementation Review. Kanang SGLG na ito, mauna sa ginagawa nila nga Seal of Good Local Governance, no? Dito sa sityo Maupot, Magpet. Then, pagka 29, ang ato ang team, no? Ang team sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Training Team, kauban ang ato ang admin and training chief, no, si Ma'am Joy nga Uyasan, kauban ang team ni adto sila dito sa barangay, no, barangay New Israel. Og nakiguban dai ko dito, no. Ako dai ang kauban dito
4: sa Elkak na to. Elkak,
1: yes sir, para sa Elkak, no. Og nihatag ta dito og ato ang basic first aid og lecture pa sa cardiopulmonary resuscitation or katong ato ang CPR.
4: Pila inyo na educate, pila ka tao dito?
1: Nami 27 tanan kabuok, no, ang nataga na to og certificate of participation. So ang uban man gud natay oras, no, unya gina-assess man pud nato sila, so ang matagan og certificate kato lang nako kumpleto og oras og katong naka return demonstration, no, nga gina-assess nato og sila ang hatagan nato og ato ang katong certificate of participation. So okay, nagkalain-lain ang mga partisipante ani sir, natay gikan sa SK og katong ilahang intern po sa social worker nila nga naga on duty dito, no, naga OJT, no. So na-appeal po sila sa training, naapod tay mga pupils og naapod tay mga students, then mga barangay kagawads, BHWs og katong mga uban pa, no, BPATS day o BPATS nato, mautong ato ang mga partisipante katong paghatag nato dito og one day orientation sa ilaha. Then September 30 to October 3, no, ang ato ang acting na Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer nga si Sir Abril adto gyapon na naasa dito ro, no, sa Metro Manila, nag-attend siya sa National ICS or kaning ginaingon nato na Incident Command System Summit, no. So siya ang nagrepresent dito sa Region 12, no, pa dito sa National ICS Summit sa Metro Manila. Then October 1, so ang proper na katong ato ang serbisyong totoo karaban ilkak dito sa Barangay New Israel, which is nga daghan kaayo nga ang nagtapok og daghan ang mga agency, no, as ginaingon nato always nga ang ilkak tungod sa Executive Order number 70 nga tong whole of nation approach. So nagkalain-lain nga mga line agencies og nagkalain-lain nga mga provincial offices ang naa dito nga naghatag sa ilang serbisyo, which is nga makita nimo sa katawhan ang lipay kaayo, no, og dito na ko naibaluan nga daghan dai, no, daghan dai nga mga residente sa New Israel nga wala pa di ay birth certificate. So, uban, dagko na, no? So, tingala ko, ayun na, tinuod dyan di ay, no, uban, di ay, dili dyan di ay makaparehistro, no? Dili dyan di ay makakuha sa ilang birth certificate. So, dako kayo nga tabang, no? So, napahibalo, matag agency, ginahatagan og panahon para sa pag- pasabot, no, para sa pag explain sang ilahang mga mandato og trabaho og serbisyo sa ilahang mga opisina, which is nga napaka very good, no, nga para makahibalo katong mga tao kung say unsa day ang dapat nako adtuan. Kung halimbawa nga nako problema, so mao day ni mauna sa nga katong ang ato ang PCIC, no, katong Philippine Crop Insurance Corporation, which is nga na guest nato ang ilahang regional manager to katong niaging Biyernes dire. So pag human niyag istorya sa ilahang office katong sa ilang corporation sa PCIC, saka pa ang uban ang adto dito, kay dito lang nila nahibaluan nga naadi ay nga programa naadi ay ang gobyerno nga ingon ana. So kung kulang jud tag kahibalo, so sometimes mag-istorya lang ta nga wala, no, usahay mang sisi lang ta, pero wala jud ay ta kahibalo di ay.
4: Salamat no na ELCAC.
1: Yes,
4: og kwan pa sir katong mga distribution na to og mga bulo og unsa ba to tong sa ato mga abanteros last week
1: sir actually atong na istorya no. So ang ato ang opisina nang hatag siya og katong mga trauma kits no sa mga
4: anapay trauma kits kidungag ato
1: trauma kits
4: abi na kog mga bulo na lang hatag
1: ay trauma kits sa mga identified nga barangays. Then ang para sa ato ang abanteros or atong CCRA naman sila CCRAI na sila karon no. Kaya registered na sila sa SEC no, SEC registered na sila, which is Cota Bato Community Responders Association Incorporated no. So gihatagan sila sa ilang uniforms o katong mga bulos no, katong mga bulos nga hindi lang pang personal nga para sa ilang farm kundi gamiton to sa in case na bushfires
4: maging magfire line.
1: Opo.
4: Okay, so mao to ang purpose sa bulong, anong naay mga bulong ang kihatag sa itong mga abanteros. Unsa individual to per barangay? Per barangay pila ka bulo kay hatag?
1: Yes sir, di ko siya ma di kayo ko familiar no, pero I know per abanteros to sa sir no. Halimbawa ang barangay mo naa kay na pa-train nga pito ka abanteros, so
4: pito ka bulo.
1: Pito gig ka bulos ang imong nga ma-avail no, nga makuha.
4: Ang himo na mga gusto sa bulo kung naisunog especially sa mga kabukiran, dili man gud makasaka ang atong mga bombero diha. So ang himuon na pinakadali nga mahimo diha ang ginatawag natong fire line. So maguna ang katong mga tawo, maguna-gunahon nila para ang katong kalayo dili magpadayon no, kay wala na may agihan ang kalayong sagbot kay kiguna naman mootoy gamit sa mga bulo una. Na may mo na isa na sa mga prevention nga magrabi ang bushfire unta wala yung mahimong bushfire, kaya grabe itong bushfire dito sa atong silingan no, sa Singapore ba to, Malaysia.
1: Opo.
4: Nga ang aso naabot diri sa ato sa Mindanao for how many weeks tong dagom pero dili to dagom, aso to gikan sa bushfire dito.
1: Then na pa yung na-capture no ang atong office no, ang naay bushfire siya pero walay mga residential nga affected no diri sa ato ang sadaan na Midsayap no.
4: So Midsayap na ata.
1: Opo, naatos siya nga katong last week lang.
4: Oo.
1: Na siya the other day.
4: Unsa kadako ang nasunog?
1: Di kayo ko kakon pero
4: naay na report.
1: Opo, naay reported pero na fire out pa pud nila dahil katong gabi nga time. So kato naay mga si tawag na kanang may murag ang hinungdan bitaw kay sometimes kanang mga farmers na to kung init-init mango di ba human sa ani ilang ginasunog bitaw, so una sa nga gina always naton ginapahibalo sila nga discourage naton anay no kung medyo init pa og kanang tuyo kayo ang mga nasa palibot sa ato kaumahan nga dili sa ta magsunog.
4: Okay, so atong oras alas 11:30. So sa nagatan-aw diri sa akong live si Sir Albert Kill, atong former fire chief no. So salamat sa imong pagpaminaw. Og atong silingan si Ma'am Ruth Dictado, salamat sa pagpaminaw diha sa atong Facebook live. Nakita karon diri sa atong programa nga ginatawag natong Sagip Buhay.
1: Bantay kalamidad sa gipbuhay sa puso ng serbisyong totoo.
4: Okay, so unsa man atong istoryahan na sir?
1: So mag-update na sa ano sa ato ang El Nino karon no, kay naamatay climate outlook no, naitabo ika 200 na 200 climate outlook forum no, forum. So ang ato ang a moderate to strong El Nino is present no, even since June pa man siya no, in the tropical Pacific. Then climate models predict that the ongoing El Nino will continue until the first half of 2027 and may reach a very strong state before the end of 2026. So mauna sang ginaingon sa to ani pag-asa no. Si pag-asa probability lang siya ang ato ang always nga ginaingon, pero dapat hindi nato kininga mga information dili nato na siya i-take for granted no, hindi i-take nato ni siya para sa ato ang preparation no. Then para sa rainfall karong September no, below normal rainfall over most of northern Luzon, while near normal rainfall over the rest of the country. Karong September din ang October, month of October na to, below normal rainfall conditions over Luzon, Visayas, and Mindanao. And Caraga, while near normal rainfall is likely over the rest of Mindanao. Then on November, way below normal to below normal rainfall conditions are expected across the country. So across the country na karong November, no?
4: Naku.
1: O kung tanaw na to katong dry forecast ni Pag-asa, medyo pula-pula na o rains na kag pula-pula. Then patches of near normal rainfalls are expected over areas in Mindanao. Then December, above normal rainfall expected over most parts of Luzon and western Visayas, while below normal rainfall is likely across much of the Visayas and Mindanao. Then sa January, way below normal to below normal rainfall conditions are expected across the country, except for near normal and rainfall conditions in Mindanao. So naapot tayo gina-expect na 5 to 8 tropical cyclones na ma-develop, no, inside developed in Philippine area of responsibility during the period from September 26 to February 2027. So far, sir, maulang na sa sir, no, nga to ang update.
4: Okay, so kani ginaandaman man gyud no diri sa atong province sa North Cotabato ang atong gobernadora kiduso niya through P-Dream nga i-activate or i-check ang atong mga water impounding ba to, sir?
1: Yes,
4: so,
1: sir.
4: So kipatuyok ang atong head, no, si Sir Abril og kauban nato sa mga staff, no, sa atong diri sa Tapalibot kadtong mga naay mga tangke, mga reservoir. O gakipacheck kung nag-under pa daw ang mga motor, kaya kinahanglan to bila, no, para kung in case nga mag-abot yun, no, maabot man gina hanggang tong El Nino, naakit ay mga tubig nga gikan sa underwater. O ganin, murag

0: Balik lang nga siya nga mahitabo. Ang pinaka-famous no, nga naka-written sa history, katong sa panahon ni Joseph.
1: Yes, sir.
0: No, kung hinumdo mo, no, si Joseph the Dreamer no, sa panahon sa Egypt nga na mga nahitabo. No, o sa panahon po ni Moses. So sa panahon ni Moses o sa panahon ni Joseph, bali 2,000 years kalayo na siya. So, but pa sa but, kaning panghitabo ni siya, nag-occur yun siya sa tibuok kalibutan. Gabalik-balik ni siya. So, nakita na to for past few years, nahitabo na ka itong mga paglinog, pagbaha, o pagbuto sa mga bulkan, no? Sa ring, belt fire, ano siya pa ito?
1: Ring of fire.
0: Oo, no?
1: Sa ring of fire.
0: Oo, so dili lang sa ato, dire, sa palibot yun na, sa itong ring of fire, nga magbuto ang bulkan. So, usually, pagkahumaning ana, muuna ang ginatawag na ito, ang drought. No? So, mag-abot po na siguro mga dugay nga tuig. O mauna, nag-famous si Joseph the Dreamer, kaya na-predict niya ito nga 7 years nga drought.
1: Oo, katong damgo sa hari. Ito, ihanggi lubad ang damgo sa hari.
0: Oo, okay. So, yun sa hari, unsay solusyon. So, unsay solusyon? Mag-imbak kita sa atong pagkaon kaya sa panahon na tag-init, ang mga crops na ito dili magbunga, maglisod kaya wala may tubig.
1: Preparedness.
0: Oo, so preparedness. So mauna karon ang atong gobernadora nga si Emilio Talino Mendoza, ki-andam niya kitanan. Isa kaning water impounding o kaning ginatawag na itong rice revolution nga iyang kipa-andam karon nga habang wala pa ang grabe nga tag-init, kadto mga nagapananom o bugas o mga rice aplan o lowland naay mga suporta no gikan sa mga agency sa agriculture sa NEA o sa atong province o sa mga munisipyo.
1: Yes,
0: sa mga farmers nga karon na magtanom na sila magtanom sila karon nga para pag-abot sa mga January, February, March kadto ilang pananom nga palay mamunga na o kapag maggrabin ang tag-init kaya di naman makatanom anak kay grabe nang init.
1: Yes,
0: no, so ang mahitaboing ana is that ma-prevent nato ang kakulangan sa atong pagkaon nga bugas.
1: Yes, sir.
0: Mm-hmm. So kanino og karon sa nagapaminaw kay naa na magita sa atong science makita naman gyud nato sa atong science nga kanisya mao ni ang mahitabo, so we can prepare kay dili man ginata ni mapunggan but we can prepare for the things that will happen, no? Kung balik ko na to sa biblical history, di ba?
1: Yes, sir.
0: Itong Kingdom of Egypt lang ang naka-prepare. So other countries, no? Itong Iran, Iraq, Israel, no? Ang nasa palibot ang Saudi during that time, kigutom. Kaya wala sila kaprepara. Ang nakaprepara lang ang Egypt. So nangadto itong mga tao dito sa Egypt kay mga iyog pagkaon.
1: Yes,
0: so muna karon ng atong gobernadora, because of the science o learning ng yung ana, So of course, ang mga farmers nga mag-andam kita sa ingani. So ang atong pagtanom, i-adjust na to. Nga, kay dili naman ito makatanom yung ana. Siguro mga February or March, kaya magrabi ni gyud ang init. No? So naiginhatag atong mga agriculture office nga pagtag-init, ang atong itanom is katong mga makapirsi sa init. Kamuting kahoy. Katong
1: drought resistant
0: katong kamuting nga tamis o katong unsa kani kaning
1: kamuting kahoy
0: kani no katong unsa to katong pakwan
1: pakwan watermelon
0: So kana ginaandam na mauna itanom na kapag tag-init na. So mauna ang preparation na to nga kapag mag-abot na ang tag-init kita ready kita. So kay pag dili kita ready magutman kita ang mahitabo sir. Kapag magutman na ang tawo, maggubot ang tawo.
1: Yeah.
0: Kaya gutom naman, wala namin makaon.
1: Daghan ang mauna-unaan, kaya gutom kawat, naman.
0: Magtaas
1: ang crime. Sir, ang katong giingon ni Magani, katong ina-prepare, katong ang mga existing water systems, no? Katong may mga daot, pang pangayo na to, o katong naapoy duha kabuok nga para i-construct po, no? Then katong ingon ni mo nga ang support katong sa Rice Revolution o ang support sa tanan niya agency, no? Para sa mga nguma, appeal na dira ang information education, no? Para makaibalo ang mga tao o unsaon nila, no? O unsa ang itanom nila o kanusa o unsa o bitaw may mga pamaagi
0: sistema.
1: No na apoy mga rice nga gi-prepare pod no ang ato ang

0: probinsya, no, para nga in case nga itabang-tabang sa ato ang mga katawan kung naa na jud, no, ang naa na jud ang unsa ini ang epekto ni El Nino, or even wala pa sa ang epekto ni El Nino. So kani nga buluhaton bitaw dili lang sa government, no, though ang government nagapangita jud og pamaagi, no, para dili magutuman ang iyang katawhan, pero ginauhag pud gihapon, no, sang ato ang government, also ang ato ang kooperasyon sang atong katawhan, no, sa pag-prepare diha.
1: Oh, so sir, pero padayon magyapot atong year end, no, atong 20 kilos.
0: Yes, sir, 10 kilos,
1: no. Per family o ginaandam
0: that's,
1: na
0: that's kay part na sa preparedness sa, para sa ato ang
1: gikan magyapot sa P-Dream Fund, di ba?
0: Yes, sir. Oh. Uban pa nga mga gi-reprograms nga mga funds.
1: Oo. So ganina nag-istorya mi ganina dito sa Picas Estasyon, no, kaning support sa mga farmers. Na magoy mga uban nga mga farmers nga nagaangal nga wala sila mahatagon og suporta kay naay problema. So unsa man ang problema, kinahanglan kamo nakalista. So ang isang listahan ana katong ginatawag nila RSBS, no, katong mga farmers kinahanglan mag-adto mo sa inyong mga munisipyo, sa inyong agricultural office sa munisipyo niyo, magpalista mo para ma-verify mo nga kamo ang farmers. Kay through that name list, dito maghatag ang mga suporta, no, ang atong gobyerno, especially kaning mag-abot karon nga drought or El Nino, nag-prepare atong nga government, no, to support you. Pero kung wala mo sa listahan, dili gyud ta mahatagan.
0: Yes, yes sir, kay event ang PCIC, hindi laman ang PCIC ang naghatag og mga insurances og uban pa nga mga hinabang sa ato ang mga farmers, no, pero ang need nila dapat listed gyud dito katong sa ginaingon nimo ganiha, sir.
1: Nakalista sila. Kaya katong mga wala pa nakalista, no, katong mga farmers o katong mga bagong nga naging farmer karon. So, add to mo sa inyong mga iya-iyang munisipyo o katuon ninyo inyong head sa agriculture office ninyo o magpa-register mo dito.
0: Magutana.
1: Oo, na may mga gamay nga requirements yung ana. Kung inyo hatong yuta, titulo. O kung dili man inyong yuta, nag-farm lang mo, certification dito sa tag-iya sa yuta, nga kamo ang nag-farming ana, no? Isa ka-ektarya, tunga ka-ektarya. So, kinahanglan mo, mabutang yun mga lista, especially katong mga farmers. Kay dako ni nga pundo nga kiandaman sa atong gobyerno para suportahan, especially karong sa El Nino na ni, kiandaman na yun na siya.
0: Yes, sir. Mm-hmm. Sayang, no, katong guest na to si regional manager to, no, katong si John Adriano sa katong sa PCIC, wala na ko na pangutana how about katong nag-aagsa day, no, katong dili karang dili bitaw imo yuta imo hang gina uma.
1: Kwan mako inquire ata sir kan man kun dili imo hang yuta, kinahanglan tong tag-iya na ay kwan na ikusulutan. Mga ka na ikaw nga farmer, ginarintahan ni mo ni, so maaprubahan to sa mga munisipyo.
0: Si Agsa kasi, or tenant ka na si Agsa, ikaw ang nagatrabaho, ikaw ang magasto, then maghatag lagag percentage
1: sa tag-iya sa yuta.
0: Sa tag-iya sa yuta.
1: So yung ato ang procedure niyo, no? So dapat tong tag-iya sa yuta, nga na mo'y kasulatan, nga naghatag ka sa iya, or pila ka katuig diha nga gamiton iyang yuta. And then, kamo, ma-certify yun mo nga tinuod nga farmer dito, yes, sa inyong mga munisipyo. So, supposed to be sir, ganyan atong guest karon mo na yung mga ingon?
0: Dili, ang guest na itong tang karon sa si National Irrigation Administration, o sa NEA. Pero naasay equally important na giadtoan, naasay gipatawag sila sa region. So, wala sa nakaabot karon. So, muna siya nga naakita karon diri.
1: Okay, maugani na.
0: Kasi sa mga preparations ang mga government agencies naton kag mga partners naton nga mga ano ni mga kaopisina nato, no. Sila ginag-guest naton kay para through information dissemination makaibalupod ang ato ang mga constituent, no, lalo na kaning nagapaminaw, no, sa atoa. Always ogatan-aw sa ato ang live og unta ilaha pod ipahibalo, no, sa ilang mga kasilingan or mga paryente niya nga layo sa ilang every Friday di ay, no, na ay programa ang provincial government through provincial disaster reduction and management office nga naga manalay mga information, no, nga dapat naton nga makuha di ay, no.
1: Oo. So mao lagi to, no, ang atong Governor Daraki lihok niya murag ki kaniya ki uban niya ang mga different agencies magun, yes, nga naay iyang mga programa, kunwari ang agriculture, ang NEA, na i-support sila sa farmers. So ang atong gobernador, since maayo ang iyang pananaw, iyahang kiisa na lang na siya para may mas impact sa katawhan. So kaning niya, mo ni nag-support sa irrigation, ang Department of Agriculture, mo ni nag-hatag og mga suporta sa ato. Tapos ang province, pag ang munisipyo, o katong insurance?
0: Yes, sir. O katong PCIC. O daghan pa ang apil ang mga DNR. May sila yung mga support mga lakang yapon, no? O mga actions, no? In relation rin sa preparation sa El Nino. Kag-even mga sa El Nino, katong naingon mo, may mga servisyo po sila, no? Na dapat mahibalan po sa nga to ang mga mag-uuma.
1: Oo, so kiisa na siya ni Governor para maayos ang pag-servisyo sa mga katawan, especially sa mga farmers diri. So, pero importante, kinahanglan nga nakaregister mo, nakalista mo, kaya nakaplano man guna, no? Kung wala mo nakalista karon na medyo lisod kay kani mangong ginapanghatag karon mo utong budget pa last year.
0: Opo. Kwan magud sa sir kung wala tay lista. Paano ta maka hatag kinsay hatagan nato? Wala tay list. So mao na sa nga gina-encourage gin nga magpalista.
1: Register sila.
0: Even ang PSA. Karon ko lang gani na balang ako pang birth certificate lang sila. Nagakwan pud ay na sila about sa kanang mga ato ang economic kwan bitaw
1: status
0: o status na po kasi sila ni PSA, no? So diha mahibawaan, so may mga naanaana sila ang mga statistics.
1: Mao ganito ang statistics manggod, diha manggod ta magsukat sa ato mga plano nga himuon para sa suporta sa mga katawhan, no? Nya wala man dai ka nakalista, wala ka dai dito sa statistics. Oo. Mga ayo na lang, no, kay natay ELCA kay nag-aadto-adto sa ato mga kabarangayan, pero siguro pila na lang kabatch ay ELCA karon, murag duha na lang ka barangay.
0: Duha na lang ka barangay ata sa magpet na lang magkaalam og kalimot ko sa isa.
1: But anyway, katong mga wala nakakwan, no, katong adto sa ELCA kay sa ELCA manggo na ana tanan diha na i-police, PDRIM, NSO, tanan nga mga ahensya sa gobyerno.
0: Even national line agencies na sila.
1: No? To give service og isa ka critical katong nimo na NSO, PSA. PSA nga wala dai sila na rehistro dito.
0: Og ang the best juice, sir, kay ang ginahatag nila nga information bitaw nga pagpahibalo kung unsa ang ilang opisina. Kung sa'yo, ngayon natong mga buhaton, dito pala daan makibalot, ay, pwede na ikaw ka-avail, ani. So, ang hatag nila nga information, ba, ang education nila nga ginahatag sa to, so, kahibalo na ta. In case nga natin mga problema, naingon, ani, ay, dito ko magpaduol. So, muna sa ka-importante, no, ang information.
1: Oo. So, maulag ito, no, kinahanglan na magpalista, importante nga na, maskig mamatay ta, kung wala ta sa listahan ni San Pedro, na kita kasalun. Si San Pedro ba na despertahan, wala man yung pangalan rin balik sa anyway, ana, no, joke-joke lang daw, pero tinulan na kay kinahanglan maganatanahan, kinahanglan
0: kasi daghan na kaayo ta, daghan ta ginapreperahan po, pero sampo na dito ang wala.
1: So mag-connect mo sa inyong mga barangay, sa inyong mga purok chairman, kung naakaba sa listahan na og inyong mga barangay captain, kaya ang munisipyo diha apod. O katong sa RSBS, katong mga farmers, kinahanglan atugyon niyo sa inyong mga munisipyo og magpalista mo. O katong mga wala pa na rehistro, no, ingon di ni sir na sa ELCAC nila, napay mga tawo nga walay birth certificate.
0: yes sir, kaya ako nila naka-observe ba lang. Ang niya na naiidad, mga kaidad na ako siguro.
1: Walay birth certificate.
0: Tinuod niyo di, pangutahan na ako, kung sabi na itabo di, ay nasunog ba ang munisipyo kaysa sa garan niya, nasunog ba or naigira. Wala niyo daw sila ka-parehistro niyo daw. Wala niyo nakakuha og birth certificate. So, ano na, ang unsay tawag na, kadang okay jud kaayo, no, nga naa dito, no, katong gidala ang ato ang ELCAC.
1: Mao lagi na, no, kay katong sa anong panahon, sa atong panahon 1970s sa 80s, hilot-hilot lang man, no, nya lista-lista kung wa na register sa munisipyo, wa gyud mao ni karon ang resulta. But anyway, atong kaistoryahan manggod karon in connection sa atong pag-drought, no, ingon sa DOST Pag-asa, ang pag-init manggun. Mo ni maski ingon na to El Nino, ma damdaman na to diri sa aton nga naigaulan-ulan, no, sa buntag o karon dagum-dagum. Kay kana manggun tungod sa init, ang diri sa area sa Pacific na to, sa kainit, mahigop ang katong mga tubig.
0: Yes, so mag-evaporate.
1: Mag-evaporate, no? So kusog ang evaporation. O pag tugpa diri sa ato sa yuta, mahimo na ka ng mga ulan. O ang delikado po ding ana, nga kita niyo ka ng mga daghang baha, kaya bugat ang intensity sa tubig. Kay ka nagikan sa Pacific o niya pag bundak diri sa yuta, bugat, magkos o baha. Anong El Nino? Pero nga nang gabaha.
0: Kasi ang El Nino din lang siya nakalimit sa, ano, sa, init. Sa init. No? Napod sa mga pag-ulan, may napod pag-ulan, may mga bagyo.
1: Mm.
0: Pero ang si El Nino, mula na sa gihatagan lang siya kuhan nga si El Nino, usually, a drought yun siya si El Nino. Pero wala siya ginaingon nga, dili siya mag ulan. Walay ulan.
1: Oh, pero mas daghan yun ang init, no? Mauna sa Northern Luzon, no? Medyo pagkahuman ka tong bagyo nga ni Agi, karon grabe na pwede lang init. Ingon sa ako mga amigo dito, init na kayo. Nakita din sa Mindanao karon, nakita niyo na mga dagom-dagom paggabi dito sa Luzon. No, sa Isabela, sa Ilocos, grabe na ang init, no? Humantong bagyo nga ni Agi.
0: Yes sir, kaya ang prediction ni Pag-asa last quarter of 2026 mag very ang iyang status, no, ang magiging very strong si El Nino.
1: Mm-hmm. So kapag ingana na, kapag init na, parang aning oras na to, ang oras na to karon is alas 11:50. Oy, paspasa naman dai sir. Oh, so init na kayo ni. So dili kayo kita magpaadto diha sa init, magpasilong kita sa sulod sa balay or sa ilalom sa kahoy kay init kayo. Kaya mga causing ani kanang stroke, heat stroke, kanang heat exhaustion. So be careful kita kaya kinabuhi, no?
0: Lalo na mga vulnerable na to, no? Katong mga elderly na to.
1: Elderly na to. So naay ventilador, naay paypay. O bugnaw yun na to sila dapat ibutang. Kaya tungod din aning sa kainit, no? Sintro yun plus sa, sige pag yung kitag pamutol o kahoy. Kaya ginahimo na to unsa diha. So samot na yung kainit.
0: Oling.
1: Okay. So there are dozens of provinces, no? Sa Luzon, Visayas, Mindanao, makakuan yun o ganang init. Pero naapoy rainfall. Pero mas daghan ang init. Especially sa Kabakan, init ng ginang Kabakan area, no? O kaning Matalam nga area,
0: no? Tulunan, no? Tulunan, Ayusan.
1: O kana mga basak-basak, init gina sa nga lugar. Pero sige lang, no, take care na to. O take care na to ang atong mga senior, atong mga nanghinanlan. May mga sakit, no? Dapat bantayan na to. Kaya basig init na dahil kaya ilang lugar na basig ma-attacki na sila. So let's prepare ang atong panggobyerno, mauna atong governor o atong mga heads, no, ga-prepare sila atong mga food. Kaya ang isang mga apektuhan kapag nai-il ninyo, atong food production, especially ang rice, kaya kita man na rice eating mangita. So ang atong pag-manufacture kaning pagtanong mo, pag-produce sa rice, maapektuhan na isa sa tag-init, no. So careful kita, pag-andam kita. So, nakapay other insight diha, sir? Kaya garing El Nino.
0: Actually, El Nino, sariha na ito ganyan, sir. Diba? Kung makubos ang production na ito sa rice, so mag-less ang katong food na ito. Tapos, ingon ni mo, naanay mga crime sa nagawat. Kung karon baya, sa ito ang... ato ang sitwasyon, no, tungod sa social media nga to ang ginablame na to ang social media. Usahay katong mga daghan bitaw katong mga nahitabo, no, previous months katong mga shooting incidents, katong aton nga mga kabataan bitaw, sir, no, medyo nilahi ang ilang behavior, ang ilang attitude, no. So sa plus pa sa epekto ni El Nino, siguro ka mag-short ang food base mag lala pagi na siya, no. Pero ang atong mahal na gobernadora, no, ilahan ang himuan na nagitipo na niyata na, no, o unya man siguro to kay gi-announce niya ganiyan kay nagmas man ta kay nagmas ta dito sa bago na tong building, no, sa bahay Pag-asa, no, para kana sa mga bata nga katong nay nabuhat bitaw o kailangan sila i-correct bitaw, so dito sila ibutang, so blessing ganiyan turnover. Then isa sa mga naistorya ni Gob kainan no, nga katong mga nagiiyang i-convene no, iyang i-convene nagasari-sari may PNP, may AEFP, pati ang mga ginikanan, ang DepEd para pag-istoryano kung unsa ang mga angay kag dapat nga buhaton mga lakang para ma-prevent bitaw nato katong kanang mga gapanghitabo no. Kay kung atong tan-awon sir, kuha na jud no kanang iba na jud siya.
1: Oo, so sa Philippines daghana no, sa usually sa Amerika man to, sa South America o sa Europe mga panghitabo. Pero currently na ani mga panghitabo diri sa ato sa Pilipinas o kita nagaampo unta no nga diri sa North Cotabato walay mahitabo amo nga sina sa South Cotabato na ani yeah, mahitabo.
0: Na, banga ba to?
1: Sa, oo, no na dito sa banga na anay nahitabo. So we are praying na diri sa ato sa North Cotabato mo na atong gobernadora grabe ina iyang heart bilang inahan nga dapat dili na mahitabo diri sa atong lugar. So mga gina-encourage niya ni all agencies, police, military, Antil Group, DepEd and other education and other NGOs na we should work out nga kini dili mahitabo sa atong mga eskwelahan or atong mga public places ga pamuto nga ga pamusil no. O kami po sir sa PNP no na ay gun safety nga kitudlo sa amoa for 2 days sa seminar mi. O dako ni siya nga ma-influensya sa katong mga gun owners nga how to keep our guns nga dili maabot sa mga bata o ang pinakat ang solution gyud ang atong mga bata kinahanglan istoryahon nato o atong palanggaon nga dili magbuhat o dili maayo no nga dili sila ma-influensyahan sa kaning internet nga ginasugo sila nga mamusil sila sa ilang classmate ug mga maestra.
0: Yes sir. O hinumduman kani nako ganiha no ang gospel og ang katong gi celebrate bitaw karon nga day magud kami nga mga Catholics ginacommemorate namo katong guardian angel bitaw. Guardian angel din isa sa mga punto nga gikuan ni humili ni Father Bubok Palomar ganiya nga katong hindi lang katong makita bitaw sa atong mata ang ato ang hatagan og bili kundi pati katong dili makita bitaw no ang atong espirituhanon nga pagkatao nga which is kanang mga gugma dili na to makit-an so kana diha then iyang magi-quote sa dito nga kada isa sa to we are keeper of our brothers no so mao na siyang bilang mga keepers ang aton na bilang nga keeper kita sa aton mga brothers so dapat nga matudluan gid nato ang aton mga kabataan pud no ug ang mga kaparehas nato nga mga ginikanan pud no tabangan nato kung paano magmatuto sa ilang mga anak.
1: Oo, subot pa subot magtinabangay kita dili nato pasagdan kung kana siya o kana siya pasagdan nato so let's be concerned and love our neighbors no as we love ourselves mo ni kidto sa atong gobernadora ug nagaampo siya nga kung pwede lang sa North Cotabato dili kini mahitabo.
0: Yes,
1: ay sincere man ang atong panggobyerno, atong mga leaders, sa atong mga mayors, board members, councils, mga barangay officials no and other barangay workers nato nga nagakuan gyud nga
0: ginabuhat
1: gyud nato
0: sa makaya.
1: Nga so, dili ni mahitabo.
0: Ginauhag pod nato ang ginikanan nga magtabang gyud no sa pagmonitor sa atong kabataan daw nga na-send naton sila sa school kag ginasalig man naton sa aton nga mga teachers pero ang una magidara
1: sa ginikanan sa balay.
0: Sa balay magid sa mag-start. So yung monitor tan-awon nato no kung pwede nato nga kaya nga limitahan ang aton mga kabataan sa paggamit sa social media no sa cellphone no paggamit sa cellphone ipalimatahan nato no kay damo na siya nga mga nahitabo no.
1: So kung naamoy makita sa inyong mga bata nga mga unusual nga ilang mga ginahimo, pwede niyo i-report sa inyong barangay na naman mga barangay health workers na ananat sila yung mga training interventions nga istoryahon mo, istorya niyo mga anak no. Dili na nang nahitabo dito sa other areas nga nagsulod lang sa eskwela o naghimo na og dili maayo. Pero bag-o man gusto nahitabo na ana sa mga indicators no. Gay na ulo sa balay, wala nagasunod, wala na nagatrabaho, naana sa mga indicators. Kapag naani na inyong makitaan sa inyong mga anak, istoryahan ninyo inyong purok chairman o ang inyong purok chairman, inyong officers, mag-istorya sa inyong barangay para istoryahan inyong anak or istoryahon mo. Kanilang ang immediate na itong solusyon no? Para nga dili mahitabo diri sa atong lugar sa North Cotabato o diri sa nagapaminaw sa atong programa diri no sa Joy FM ng mga abot. Magtinabangay kita nga dili kita magka-record diri sa North Cotabato. No? Let's work it out together.
0: Oh, tapos ang relasyon no, sa ginikanan sa ilahang anak. Sometimes sabi kong tungod sa kabisi bitaw sa pagpangita nato no katong
1: trabaho
0: katong makita lang sa atong mata bitaw katong mga material world nga gusto nato nga ma-acquire no kisa malipata
1: kalimot na sa anak
0: kisa malipatan nato nga nanay di ayta tatay di ayta nga naatay dapat nga i amumahon so kung wala dili sa kasik og si tawag ana murag kuan sa iyang
1: gilikanan
0: guidance basic sa
1: lain
0: sa lain mag, mangita din no dito sa mangita comfort kasi mo na siya bisa kanang makauli ta ato akong abi-abihon ang atong anak musta na case bye bago maglakaw I love you na ingat sa school no mga simple lang words kuan pero maka ma, kay balo kong ma-feel man ninyo kay kagi man ta pagkabata.
1: Oo, so magtinabangay kita ha kay para walay ma-record sa ato sa North Cotabato. Bantayan nato ato mga anak, ato mga silingan nga mga bata o historyahan kita instead nga magchismis-chismis ka pangdaot sa ato mga mga silingan na mag-istorya no? Kita unsa nato mapaayo, mapalambo ato mga anak, atong mga relasyon. So atong oras naman is alas 11:56 is na oh pahumanapod karon biyernes na no biyernes karon og dito bago ko nagtan-aw
0: duha na atong oras
1: kan na to oras ko diri ko no so wala na ko so kinahanglan nga magtinabangay kita kay naay isang mahitabo diri sa ato kitang tanan apektado kita so let's work let's pray and let's show kindness and love one another so prepare kita sa kaninga El Niño nga mahitabo sa ato by magtipid kita, magayos kita sa ato mga buluhaton, mga farmers, let's work together para maka-prepare po kita sa kaninga panghitabo. Og of course naakapay last kwan dia sir. Bago ta mag-close.
0: Okay. Sa ginakaingon ni sir Prince no ni Principe sa gugma no nga makigunsa kita sir makigaang-aang sa tingin niyo
1: eh?
0: Magtinabangay no magtinabangay kita no always gina siya no nga magtinabangay kita kay para unsaon na lang nato ang ginaingon nato nga ipasa nato ang maayos sa atong kabataan pero sa present nato nga pagkinabuhi karon dili nila makita no kung unsa ang maayo no so basin kung malimot sila di na sila ka identify no di na sila ka kay balo kung asa ang tama o ang mali so kita nga mga ginikanan no tabang jud tatanan na tabangan jud nato ni siya kay automatic man akong sige buhat nato karon in the future amo man sa aton anihon.
1: Okay, so wala naman kita i-oras. Atong programa na human naman yun. Salamat sa mga nagpaminaw. Departing words. No?
0: Okay, oh, daghang salamat yun. No? Uban-uban na punta next Friday. No? Same nga oras, 11 to 12. Then, panghinaot, hoping. No? Tanan na magsinabtanay, magbuligay kung sa may programa nga nakita ninyo sa gobyerno inyong suportahan no tama na tanganang ginaingon nato nga for walay ayo no dapat ang makita nato katong mga goods no o kanang dili ingon nga daw murag dili mo komporme pangitaan og solusyon og God bless us all.
1: Okay, so kini inyohang co-host diri karon nga taga Carmen, si Prince Carmel Acosta, ang prinsipe sa gugma ug kalinaw. Let's work together and love one another, support one another, and I hope always peaceful sa atong kaugalingon para atong pamilya peaceful pod. Og ang North Cotabato og ang tibuok Pilipinas yes. Mahimong peaceful. Kini atong programa
0: Bantay Kalamidad sa gitbuhay sa puso ng serbisyong totoo.

0: at inyo pong napakinggan ang isang oras na programang Bantay Kalamidad sa Gipbuhay sa Puso ng Serbisyong Totoo. Hanggang sa muli, maraming salamat.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
2: The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning.

0: 102.3.
1: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo nigi-istudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
3: Nakakiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ganyan, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki. Kay nakatisting ka itong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo ito, tistingan ako. Salamat, kinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Usa ka adlaw, sadyang nakigistorya ang lalaki sa parot.
5: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tumag na yun, tumag!
6: Oo, oh, kabalo ka may istorya. Ikaw! Kabalo ka mo, lupad! Lupad na yun! Lupad! Lupad!
7: Basta joy, enjoy!
8: Joy FM!
9: Ganahan ka?
8: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
3: Kung ako, kung pare mga akong ipapisting po, di ba mag-istorya mang doon, may mga na yung misis niya, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
4: O saan ipatake niyo masaya ha?
3: Ganado, niya pag kauman, dito tingala na ginyo, ito naman, kurag nalai naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatake niyo mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salawa. Spray. Aray, saan nang pingin ako ganado pre-testing ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay ang kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipaladi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuto ni igura mag-hiccup o ya kaya pagkabuntag yan to aray ko na aray tayo kaya pre salamat kay pre ako kayong pasalamat ni marinay mo yan nadiligan ng bulak ba.
0: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
6: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
7: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
8: Mang, hapit na ang birthday sa itong bunso. Ano sa may plano na to, Ani?
9: Ugani pang, malitsyon siguro ta. Pero mag-order na lang taanig litsyon package kay para dili na kamahago magluto kay busy bayat na sa trabaho.
8: Naisikat ka ron nag-offer ang litsyon package diri sa Kidapawan ba nga barato ra o legit?
9: Asa man nadapit pang? Pugong sa'y pangalan.
8: Miam's Litsyon and Food Packages. Ilang location, Kusing Balindog, pasulod Sun Oil Gasoline Station. Daghan sila gina-offer ng mga litsyon packages. Napod sila'y mga belly, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong litsyon, ug napod sila'y karinderya na nai-display lahi-lahing sudan, tagadlaw.
9: Ay, oo, kabalo ko, Ana. Kay si Maritelma, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon, kaya nag-invite sila na utana ko kung asa sila nag-order kay Lamian kaayo.
8: Wala, lagi ko niyo mo gidala. Nangasay di ay kailang Maritelma.
9: Alangan pang, sa sobra kalami sa ilang litsyon, wala na ko kahinom-nom niyo.
10: Miam's Litsyon and Food Packages.
11: Aray, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
12: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
11: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
13: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold.
1: May luyang dilaw o curcuma longa at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
4: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
13: Elementary pa lang na.
14: No me conociste nunca de...
5: Unto na Joy! Unto na Joy!

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga-Kagawasan, Pagadian City, sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
2: Tukar ginang kitim, hupong ginang kong tiil, probit ako ginang biribirihon. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, pag try na pag-inom ato, Yaki nga Herbal Capsule, primero, tululak capsule, siguro ganahan man ko, ni murag, pero may bitak kong mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Then, wala na po siya mo kuan, wala na siya mo hupong.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala tabuan, buhok, ka na kinalutang, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ko, Yaki, nanubo siya siya, lama siya sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Mesa, 102.3 Joy FM. Basta Joy and Joy and Joy, 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw na sa panghigala, uban na punta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon iyake. Mami Joy po, sama-sama po tayo dito sa ating programa, hatid ng Yaki Laboratory. Gumagawa ng Yaki Liniment Oil, isang alternative medicine, Kidiyaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo.
3: Nasuta sa mga pagtuon, nakarong panahon na, naggamubo na gayud ang kinabuhi sa tao. Bisan pa high-tech na kita. Oh, ingon pa sa mga new generation karon sa ato sa una high-tech, karon sa ilaha high-tech na. Daghang klase-klaseng mga balatian nga nanggawas o manggawas pa mga higala. Tamad na ang tao sa mga pagkaon, gusto instant. Di na magluto, di na mga ahoy, o di ba? Di na maghaling. Og piliun tong sobra gyud kalami. Kana laging TV makadaot gayud na kahit sa lawas sa tao. Unya grabe inig usok, di ba? Maglaway gud ka magtan-aw. Kay lami kaayo, daghang preservatives kana. Wala na lang ba nato una-unaon kung nganong mulungtad og tagduha ka tuig kana nga mga produkto diha sa lata o di ba ka sa cellophane? Wala mo na tingala ana mga higala. Tamad na magbaktas kay gusto kanunay mo sakay-sakay dayon sa motor. Feeling niya pahangin-hangin. Dili na musaka sa hagdanan. Gusto sa elevator or escalator na lang perme. O, mauna, nga matingala, ayaw katingala kung ang imuhang tuhod. Dili na maunat ng imuhang BTS. O, ay wa naman ay exercise. Ang ugat ana, nag-shrink na, ningkuro na. Oh, ang carcinogen gikan sa mga plastic nga gibutangan sa pagkaon, mga higala, o gikan sa air condition sa mga sakyanan, radiation gikan sa mga gadget, sa kadugayon makadaot sa lawas og magaresulta sa grabing mga balatian, mga higala. Timan eh, mahal kaayo ang tambal. Og ang nakapait pa kay kanang tambal nga ingon nato makaayo nato kanang mga synthetic drugs, sumudaot pagyud na sa atoa. Mahal magpa-ospital. Busa ang pinga nato ang atong kaugalingon, mga higala. Pag-exercise pod, kaon sa mga healthy foods, likay sa daot ang bisyo. Pahuway good pod og tarong, tan-aw lag TV, maabot tag alas 2 sa kaadlawon, para unsa. Likay sa stress, inumog eksaktong kadaghanon sa tubig, og himua ang food supplement nga naang yud ka perme. O nang ginaingon na mo, nga ayaw kalimti. Ang Yaki Herbal Capsule. 3 times a day ka na mga higala. Kanang wala pa nakasuway, suway ragod na ninyo. Kay kani maumanggod ang mga magadugang sa mga nutrisyon nga wala nato makaon sa adlaw-adlaw nga mga pagkaon nga atong ginalamoy. Muna nga kailangan nato ang Yaki Herbal Capsule. Gilaliman ka ana, bahala nagdi ka makapamahaw kung nakatumar ka og duha ka Yaki Herbal Capsule. Mabitaw ka ning Yaki Herbal Capsule, ginagamit ka ni sa uban para magpapayat. Dili sila maunsa. Kay naaw na may supplement. Ibig sabihin, supplement, puli, dagdag pa. O, inana na siya. Kay mo taas, mo kusog ang ato ang resistensya. O, ang ato ang immune system, mabatukan gayud ang mga balatian nga muhapak nga naara sa atong mga palibot. Kay ang Yaki Herbal Capsule nga dunay taas nga content sa spirulina, uban ang daghan pang mga epektibong herbal plants, dunay taas nga antioxidant properties. Antiviral, antibacterial, phytonutrients nga maay mo batok sa mga free radicals. Adunay mga pamatuod niini.
2: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
4: Anang mo talit ka, kusong piti kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Miti ko ka ng Yaki ning okay na makuminaw. Munang karuan lang, wala ko kung nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
2: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
5: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos lang inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gaulian siya, umbot ko ang sa inong ganato. yelo akong ihi ba. Tulo ko sa tulo kong nainom, nawala ang kasakit sa kong kilit.
2: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot pa unta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna ka mo'y gustong i-text sa amoa, mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon na condition ba sa panghuna-huna. Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana ba kaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok. Ang importante himsog kay maokin ni ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung nagakontrol ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang. O ilang kontra ang ilahang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah! Oh, basig mangutana mo og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, nako kang gana mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba og batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas og dali ra niya kining tunawon ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach og liver no. Paspas nga makabugat sa mga obese kasagaran sa white adipose tissue matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ang adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag-adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon o mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat doon na kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Maokong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na. Nganong makatabang ang luyang dilaw? Nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Kaya ang uban nimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Dear Mami Joy.
4: Dear Mami Joy.
3: Mami Joy.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaidaran na, dili na gyod, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan, ay, manghay-hay na lang o iyang mahinomduman. Usa sa balatian nga mohapak sa mga idaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol, nga kasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kong motuo mo, mga higala, ha? Muna nga maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hassle na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaro nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O, kay naa may milligram na. Makatulo sa matag-adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL kolesterol, kung bad kolesterol o mamintina ang high density lipoprotein o HDL kolesterol, kung good kolesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala, kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya o pod kaayo ka nga muyuhot o sigarilyo o mulalaan ang makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo o alkohol. Kinahanglan yun dun ay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw o mapagawa sa lawas ang tanang dautan ng mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod, ana good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan, tinapay, ang pagsigigkaon o tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayog yun kung kanunay ka nagagulay o nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Ug ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule kay taas man ang antioxidants niini. Timani mga higala, ha, Bilongga Gold na naana sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adun na kamay mga pangutana, adun na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Randy Vasquez, taga Talumod, Davao City. Humanikunhod ang iyang blood sugar level.
3: Diabetic ka?
4: Yes.
3: Ilang imong blood sugar?
4: Before, maato sa mga 9.
3: Tapos?
4: So, dito sa akong pag-umapang imunyagwa ko na imunyag ko sa Serpentina. Nag-atake ko twice a day.
3: Bila kaadlaw ni mo na matikda nagbaba imong blood sugar level?
4: After 1 month o anong
3: pausa ni mo ang pag-inom sa Serpentina?
4: Antistoma.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pag tumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sambra Sali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
5: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
3: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
6: Aray, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
7: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
6: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
8: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
9: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.

0: Dear Mommy Joy,
1: Dear Mommy Joy,
0: Mommy Joy.
2: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
3: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
4: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
5: Me too, Kidiyaki Vitamins.
2: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika. Ang tao, matingala kung anong kalit lang magkasakit siya. Nakalimot siya nga wala lang man siya magpakabana kung unsaon pag-amping ang maayong panglawas. Ayaw pagkumpiyansa. Dapat depensa. Inom og Yaki Herbal Capsule. Kumpleto og sangkap para protektahan ang atong lawas. Pag tumar og Yaki Herbal Capsule,

0: tulo sa usa ka adlaw mga higala. Timan-a nato, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
1: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
2: Nina G, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
3: Nagamintin ka gapon sa serpentina?
2: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: 102.3 Joy FM. Basta Joy. Enjoy. Enjoy. 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sa Masayaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Nasayod ka ba mga higala nga kining Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement dako ang mahimo aron maprotektahan ang atong atay kon liver sa English. Ang atay usa ka importanteng organ sa lawas. Mao kini ang responsable sa paggana kanang magpatunaw sa ato ang mga ginakaon. Mao kini ang nagasala sa dugo nga anaa sa kutukuto og tinae. Mausab ini kini ang nagasala sa mga hilo kon mga toxins gikan sa mga pagkaon og ang daotang epekto sa ginainom nga tambal og ilimnong makahubog o mga alak. Kung madaot gani ang atay mga higala, matakbuyan og ginatawag nga liver cirrhosis, mohinay ang iyahang pagtrabaho og diha na magsugod ang daghang mga balatian kon komplikasyon kay wala na masala kadtong mga ginakaon nato. Muna mga higala ato kining protektahan, hilabi na kung dili healthy ang imuhang lifestyle, mas maayong nga hinay-hinay na bawas sa pag-inom sa ilimnong makahubog. Adlaw-adlawa ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Ayan, kung palahubog yun mo kay di mo mapugnan, nahala, siguro mag-glutagency mo. Oo, kay kadtong glutathione, mo man to'y mas dakong protection pod sa atay. Oo. Kung nagatumar usab ka og synthetic drugs, maayo usab nga magtumar og Yaki Herbal Capsule matag adlaw aron maprotektahan ang atay. Kay kung nagatumar ka og synthetic drugs mga higala, pagkatapos wala kay mga herbal, walay mag-cleanse. Kay kadtong mga synthetic drugs kabalo baya ta. Nga grabe gyud ang mga side effect ana. Nganong moingon man ta og side effect mga higala? Halimbawa, atay nimo ang imong ginatambal. Pero, oo, mapaayo tong atay nimo. Pero siraon po niya ang ubang parte sa imuhang panglawas. Muna ang giingon nga side effect niya. Karon, mauna ang kinahanglan o naatay mga synthetic drugs, mag-inom taanin nga Yaki Herbal Capsule. Aron iyang hugason dayon tong synthetic drugs nga dili mo po yung ugdugay sa sulod aron dili mo daot og laing parte sa ato ang panglawas. Mauna ang eksplikasyon, ana. Ang nakanindot pagyod sa Yaki Herbal Capsule kay doon na siya ay multiple antioxidant properties, mga higala. Maong mapagawas ang sa imuhang kaugalingon ang mga toxin kon hilo. Mao to akong ginaingon kaganiha. Kung dili ka mo tumar sa Yaki Herbal Capsule, ania ang mga gulay o prutas nga dapat kauno nimo aron maprotektahan ang imuhang atay. Repolyo, litsugas. Grabe. Maldisyon maningkan gulayan ni oy. Litsugas, kale, broccoli, mansanas, cauliflower, avocado, togi, carrots, green tea ug olive oil. Oh, naakaana? Kaasa na nimo pangitaon, lain-lain. Unya agwantaho na nimo kada kimbot nimo buntag udto hapon, mangita ka ana mo imong kaonon, gihatag na mo ang sayon mga higala. Mo na among ginainom nga mas barato na kompleto pagtumar og Yaki Herbal Capsule. Kung dili nimo makauntanan kanang atong mga ginahisgutan nga mga gulay og mga prutas. Lami nang maong mga prutasa og mga gulay apan eksakto gyud ang presyo. Repolyo ray medyo barato-barato diha kay na pwede na ta mangayo atong ilang gipang tanggal dito. Apan kung mapalit ka na lang og Yaki Herbal Capsule sa butika, mas makabarato ka og makuha nimo ang eksaktong nutrients. Ang nakanindot sa Yaki Herbal Capsule, suportahan niya ang pagproseso sa detoxification sa atay. Maong basta makatumar ka sa Yaki Herbal Capsule, perme ka uhawon. Sugo ra pod to sa Yaki Herbal Capsule. Nga mo inom gyud ka og tubig kay mao ka na ang ihang ginagamit aron limpyohon ang mga internal organs og igpagawas niya ang tanang hugaw pinaagi sa pag-ihi, pagpupo og ang pagsingot. Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos like, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Daulian siya, umbutso ang sa inom ka na ito. Yelo akong ihi ba? Tulo ko capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
2: Uy, yung mga higala, wala na kay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamo yung mga pangutana, aduna kamo yung mga suhestyon. Ayaw kamo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, sa Kidapawan City, 102.3.

0: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige mo po pang lipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, magkutara dyan nga may doon ang Yak, gigitisting nga na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, magagano sa tukaon, mawala na lipong-lipong.
0: Yan ang Yak Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Adto ana ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adto ana sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Hintukar lagi iyang insomnia ato nga time. Pinakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki, di among gitistingan. Then di patumar akong mama na nakatumar siya itong Yaki. Tulog na siya, then ganahan na siya mukaon. Katura man itong atamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride! Afternoon Joyride!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ang oras, ganap na ang alas 6 na.
0: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
2: Mayong buntag, katinig. Kumusta? Welcome sa Tulumanong, Tinig ng Bayan. Sa pangalan ni Tinig 1, Karomi Ilospa.
3: Yes.
2: Tinig 4, Loy Rosario. Mayong buntag, Kaubang Ruby.
3: Yes, mayong buntag, Kaubang Loy. Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season. Ang ato ang mainstay anchor to aron. Nagsakay sa kabayo, no? Na ay competition karon sa asa to ka bang Loy?
2: Impasudong sa Bukidnon.
3: Wow.
2: Oo. Dagan kita pag-isgutan na kaubang Ruby, dispensa mga higala, natingala mo, yes. Anong wala-wala nga to ang signal. Kaya tungod doon ay basa, kining mga electronic manggod kaubang Ruby, unpredictable, no? Ang ato ang situation, mukalit lang kakuan. Mukalit lang kamino.
3: So, ang mga nag-atang?
2: Dispensa. Pero this time, okay na. Ang ito ang signal, kumusta? Murag mas kusog o maayo ang signal karon.
3: Hinaot, naglanog-lanog ang ilang mga radyo ron, kaubang Loy, no?
2: Doon na kita yung mga adjustment. Tingala ka nga nung nawala kita. Kaya tungod ito pang ipakusog o ipanindot ang ito ang signal, kaubang Ruby. So, bisang asa ka karon, kusog na itong signal. Mayang buntag di Aspanggel Bay, mayang buntag Daba Oriental o sa itong mga kaigsuunan. Daghang nga mga butang ang ato ang paghisgutan na kaubang Ruby kay kagahapon adlaw sa probinsya sa Cotabato gipahigayon katong mga lakang nga gihimo para maresolba o maprotektahan ato mga kabataduna, no?
4: Yeah.
5: Yes, ma'am, good morning, sir, ma'am.
2: Oo, so
3: yes, naanaghani naga hello sa imuha diha, no?
2: Oo, nanadayon so, kaubang Ruby kay atong paspasan kini upat yes. Atong respondent karon, no? Ang mga naka-schedules o nag-commita sa atoa. O gato kining tagsa-tagsaon tanan.
3: Yes.
2: O diretso kita ka ubang Ruby kay sa ubang mga lugar kabaw ka problema gyud ang kuryente. Bisag asa dapita problema gayud og sa umaabot nga panahon kini mamahimo siyang dakong problema labi na nga dunay bahad ni ining Super El Nino.
3: Yes.
2: Kaya so, tungod ang mga power generator dili maka-provide og kuryente kay halimbawa ang kanang Maria Cristina Falls.
3: O ang mga dam, ang mga dam mo naapoy pagkunhod ang ilang supply, no? So kay hydro man ang atong source. Usa sa mga sources may epekto gyud.
2: Oo. Gani napudol man. O gani ka ubang Ruby ang kining ato ang tay pangalan naputol ko ha. Kay ang gani ang ato ang kining mga source sa Cotelco daghan man, no? Adunay kining kuan, adunay kining hydro, dunay kaning coal power plant, dunay kaning sa tawag gani.
3: Ato ang kuan, ato ang energy development sources diha, so sa geothermal.
2: Oo.
3: Pero mas gamay nga porsyento ang mabilin o gaadto din ni kaubang Loy. Gidugangan pag yun na kaubang Loy tungod kay ang NGCP mismo, National Grid Corporation of the Philippines, na anay pag mga impormasyon sa ito ang pagpakighinabi din hi, na naagoy duha ka colors per me, red og yellow.
2: Oo. Ang gawas na ini kaubang Ruby kay kabaw ba ka diha sa Kabakan, doon ay kini ang hugot nga kampanya karon, no, sa NGCP. Kaya tungod dunay kining dunay kawats kurinte.
3: Oy, pilferage.
2: Oh, pilferage mo ni ang nahitabo, dili lang diha sa Maybukidnon, dili lang sa Lanao pati sa Kabakan.
3: Unsa ni? Tungod na ni kay krisis na kayo.
2: Ambot ka, mangawat og problema ani. Oh, na-resolve na ni sa una karon balik na pod. Atong kaubang karumbutaga nga ato ang kining information officer sa kining NGCP si Mama Bernadette Buwak. Ma'am, good morning po, Loy Rosario o si kaubang Ruby
3: Padilla Season. Good morning, Ma'am Bernadette.
2: Good morning, Ma'am Berna.
4: Sir Loy and Ma'am Ruby, maayong buntag sa inyong tanan.
2: Opo. Yes. Yeah, nahisgutan na to kaning kuryente kaya sa umaabot ng panahon na inigabot sa Super El Nino, nag-expect kita nga doon nagyod akong problema sa kuryente. But this time, ang isa sa mga problema kaning pagpangawat natala, sumala pa diha kuno sa Kabakan, adunay mga kawat sa kuryente. O say report na inyong nahipos ni ma'am?
4: Yes, Sir Loy, daghanjud kaya pagsulay ang ato ang linya human nga na sulbad na itong kakulangon sa generation. Naanapod tagi ato bang kaning mga reports nga na ay mga pagpangawat sa mga tower parts sa linya sa NGCP.
2: Mm-hmm.
4: So, atong before pa sa BARM election, naanamin na nadawat na reports na naay pagpangawat sa ubang tower parts sa among linya pinha sa may Kabakan. So ang nakitabo ato nag-emergency shutdown gali ni ato kay para maayog yung tong linya nga dili siya maabtan madaot nga maabot ang BARM election. So kani nadungagan pa gyud ang mga reports nga doon na pay mga nawala ang mga tower parts sa uban pang lugar. So padayon pa ang pag-inspeksyon sa ato mga lineman sa uban pang mga towers para masuta kung sagyod pa ang status sa mga transmission towers.
2: Paon sa pagpangawat ani ma'am? Yes ma'am, paon sa pagpangawat ani? Ginakatkat ng inyong mga tore, ginaputlan o cable? O paon sa nagakuha o nagasiris o linya dito sa inyong supply?
4: Ang pagpangawat sa linya sa mga tower parts sa NGCP, Sir Loy, mga parts lang sa towers ilang makuha.
3: So unsa ni ma'am, ginapakilo?
4: Oo,
3: matagaan kita
4: yes, ma'am,
3: words
4: sa IBU,
3: no?
4: Maugit na siya kay liman jud na sang kuan. Oh.
3: Bugat pud siguro na ma'am no kung
4: bugat pud na siya ma'am o matigom na siya mabugat pud jud na siya kay daghan-daghan man pud.
3: Unya ma'am, dili ba na delikado nga sa ilang pagkubi-kubi diha og pagdetach sa mga spare parts nga kayang inaog o dadon, dili na mga kuryente kanang mga balahibuon o gamot nga nananggal ana ma'am?
4: Dito raman po doon sila sa portion na dili siya energized, pero generally, delikado yun po dinoon na kay basig magkamali sila, makuryentihan sila, dako ra ba kayong voltahe ang gaagian na ato ang mga towers na sa 138,000 volts.
3: So, kuan kini kaubang loy, no? Ma'am, karon lang ni, ayunin mo itong upcoming ang BARM election. Sa mga nauna, naunang panahon, dili ba observable nga from time to time na ay mga wala or na sila'y mga ginapang pangkutlo nga detachable nga pwede nilang madala?
4: Sa area sa southwestern Mindanao, ma'am, pag-ura kami nakadawat og mga balita nga naay mga nawala. Siguro sa una naaman pero dili kaayo siguro in ato ka significant.
3: So asa ni pwede ibaligya ma'am Bern para matagaan
4: sa mga junk shop ma'am.
3: Ay sus no.
2: Mahal ra bang kilo karon?
4: Mahal ang NGCP pag naga-coordinate mi sa
3: mga junk shop.
4: Kunsan LGU.
3: Ah, okay.
4: Sa PNP, in partnership with PNP, og nag-conduct ni og inspection sa mga junk shops kay under Republic Act 7832, katong Anti-Pilferage Act of 1994, pag-appeal ang pagpalit, bawal ka na siya o naa na siya ay kanang penalty ang pagpalit sa mga kinawat. So, naay mga activities na ginakandak ang NGCP nga joined with PNP nga magkanda kong inspection sa ato mga junk shops.
3: Kaubang Loy, I'm sure nga kung ma-coordinate ang mga junk shop ani matagaan og kini ang mga common nga itsura no para may awareness para sila mismo maka-detect o maka-resist nga dili mi mo palit ana no.
2: Oh, kay okay. Duna pud sila tulubagon.
3: Oo. So importante
4: yes,
3: kaayo ma'am.
4: Dili man pud aware kung unsa tong mga parts. So kana pod ma'am, naapod mi mga activities na nga before pa mi mo ko kanang murag manghuli ana naana mi mga coordinations with young shops nga ipakita namo to mga pictures, na mi mga posters, na ay mga information drive nga mga kahitabo nga ipunon ang mga junk shop owners o ba na itong mga authorized personnel sa ato ang mga lugar para ma-aware ang atong junk shop owners kung sa itong mga parts sa towers na posible nga kinawat.
6: Kung sa'y kasagara mga ginakawat?
4: Part na ni og mga bolts, sir, mga lattices.
3: Oh. Bolts?
4: Napod may mga bulagway o ana para ma-aware.
3: Wala po, ma'am. Wala po, dad-i o ano, ma'am, kanang chainsaw nga makaputol o kuan kanang bakal halimbawa tiil sa inyohang tower hinahinayan o glagari
4: kay bug pa paman hinuon kay mato pa lang mga parts nga kaya ra nila tangtangon.
3: Okay,
2: di ba ma'am, namo mo mga security nagabantay sa mga tagtore?
4: Wala ang answer na ani mga line man nga ga libot-libot ang mga security tower ay sa security kada tore wala ni inana pero naa mi mga kanang naga tabang para mo ma-monitor pod ang mga linya. In fact atong sa Kabakan na atoy naka-report nga naay observe nga mga binuhatan sa linya nga kaduda-duda. So kung naman ana nga ang activity sir ang among tambag, dili lang kumprontahon tong na himo ana kay basi mabutang pod sa peligro ilang kinabuhi. Ang amo lang hangyo i-report lang dayon sa ato ang mga PNP personnel or sa NGCP mismo. So kato na itabo to siya na ma-report dayon sa NGCP maong pagka ugma na atuan dayon og na kita nga na adjud boy na wala.
2: Okay, so usually ang pagkabalo nako kanang unsa tawag ani kaning mga linya nga ginabalingga kanang copper, murag naa sa tag 800 yata ampere kilo ana 500 no.
3: Na, pwede na gyud ikaw mag-junk shop ko ubang no kay naa na kay profiling sa presyo.
2: Kay tungod sa kwan doon ako amigo po nga ilahang negosyo junk shop. Kanang bronze na ana sa mga magdula na tag 750 ang matag kilo ni ana, depende kung asa o nagapalit o asa ginabaligya ang ilahang kining sa tawag gani kining ilahang mga gipamalit pod ka ubang rubik dito sa daba. Ma-remember nato katong gire dito sa NBI daghang naapektuhan dito ang mga junk shop owner,
3: nakitaan dito ang mga nangawala
2: dili sa... kaya ang katong mga ginapamaligya ang ilang ginapalit nga mga scrap metal dito mo ginabaligya. So pag sirado adto, so karon nagkatibulaag sila pangita asa nila pwede baligya ang ilahang kining mga kuan mo nang ni barato pod ang ubang mga bakal karon no
3: kuan,
2: so
3: no?
2: May kalabigitan ni ini ma'am, katulang ang inyong ginalakang ginahimo karon makipag-negotiate sa mga junk shop owner?
4: Yes sir, pati sa ato ang mga LGU para mas strengthen yun ang pag-secure sa ato ang transmission towers.
2: Mm-hmm.
4: In fact, nakasugod namin atong earlier this year sa atong ubang mga LGUs. May appeal mi sa ilahang, natagaan mi og chance nga maka-appeal sa ilahang mga joint meeting.
2: Uh-huh.
4: And naghatag mi information drive, not only anti-pilferage but also anti-grass fire o uban pang mga transmission line safety info drives.
2: Uh-huh.
4: Pero amo jong gihatag og emphasis kani jong sa anti-pilferage kay kani dili man lang kundi siya simpleng pagpangawat lang.
2: Mm.
4: Dili ni siya ordinaryong pagpangawat. Ang pagtangtang bisan o saka bolt o steel member, mahimong makapahuyang sa transmission tower o magdala o peligro sa komunidad nga duol ni ini.
2: Mm-hmm. Ang kawatan diha, professional po siguro. Kay
3: kabalo siya.
2: Kabalo siya, nga dili siya makurintihan.
3: O nagadala, ma'am, nagadala bagsakyanan po, ma'am? Or manual lang ginakarga?
4: Sa karon, ma'am, wala pa man jud good ni kanang 200 na findings kung giunsa kay ang ubang towers wala may naka-report. So na-discover na lang pag conduct o periodic inspection nga naanay mga nangawala.
3: So far ma'am, Kabakan area lang sa ubang dapit,
4: so far ma'am,
3: Makilala.
4: Pero amo asas
3: Carmen, ug uban pang area sa Cotabato province, isa pa lang ang inyong na-monitor?
4: Na-apply uban, ma'am, pero ongoing sa ang pag-verify.
3: Ma'am, so, Bern,
4: wala pa may... Yes, ma'am.
3: Dili ni seasonal, dili ni kaya related sa kakrisis sa panahon, ma'am? Based sa inyong timeline na ginatanaw, panahon nga grabe ang ulan, mahal ang presyo sa bugas, o di ba kaya grabe ang init. Wala ba mo'y na-observe nga trending sa season kung nusagyod mo kuyanap ang ing-ani nga mga insidente?
4: Sa karun, ma'am, kay bago lang ang pudyod-pud may ani nakadawat, so dili pa may kahimo o trending.
3: Oo, pattern. Kay, assessment sa pattern.
4: Yes, ma'am. Okay, bago pa gid siya sa amo ang nahibaw-an. Although sa ubang lugar, ma'am, hitabo na sa ubang lugar sa Mindanao, in Bukidnon and in Davao, earlier this year, nahitabo na siya. O, i-intensify na po nila ang anti-coverage campaigns dito ang mga lugar. Kay kaning sa Bukidnon, medyo delikado po kay dili man lang good. Kung sila ang magdaot na linya, dili lang dyan sila po ang mag-antos. Apil ta din sa Southwestern Mindanao kay ang abang source na to, gikan man dito sa Northern Mindanao.
2: Mm-hmm. O diha nagagi ang linya, padulong dere, for example, sa probinsya sa Cotabato o di Asdiansan?
4: Yes, sir. Gikan. Ang dako nga portion sa generator, na parts, kay dinha gikan sa ato ang linya sa Bukidnon.
2: Mm-hmm. Ma'am, salamat yung kayo sa oras na gihatag ninyo sa itong programa. O thank you so much po.
3: Yes, engineer.
4: Thank you so much, Sir Loy, and thank you so much, Ma'am Ruby.
3: Salamat yun, ma'am, sa kaandamon pag hatag og mga information.
2: Salamat sa kanunay. Thank you so much. Si Ma'am Bernadette Buwak, kaubang Ruby, o yes. Siyang information officer no sa kining NGCP. May kalambigitan ni ining kawat. Kay pataka-taka sila pangawat diha unya pag
3: na-tumba ng turi. Siguro ka ubang Loy ang ginakwaan anak kana gyupong kanang layo kayus panimalay.
2: Oo. Ana kasagaran ana nas mga basakan kay basakan maning napita sa kuan.
3: Kabakan.
2: Oh, kabakan. So mo na ang ilahang nga
3: ginatarget. Kung makilala ta nga area ang makita nato puro pud na mga kakahuyan.
2: Oo. Oh.
3: Wala kayo panimalay kanang naagyud sa height sa bukid
2: sa
3: no.
2: Sa bukid no. Mm-hmm. Sumo na siya nga once na ma-remember na to sa una, di ba katong adunay ginabumbahan yung mga tore sa NGCP, tanan apektado gyud no. So ingon na lang nga sitwasyon usab kung magka-aberya ng ilang ginapangawatan nga tore, magawas gyud ang panahon. Moabot ang panahon nga may problema na po kitag supply sa kuryente kaubang Ruby.
3: So ayaw gyud yung lagar labi na ha. Lagarion ang mga haligi anak kay matumba gani na. Na.
2: Oo. Kanang hinihini nga pagkuha og mga volt di kaubang Ruby no.
3: Katong copper nga ingon nimo nga mahal kayo 800 ang kilo.
2: O ingon anak ka mahal siya no. Kay ligon mo gud kay nang klase nga mga volt di kaubang Ruby. Sa pikas bahin kagahapon adlaw gipahigayon diri sa probinsya sa Cotabato kining murag dili consultation dialogue no uban ang mga grupo sa mga kabatanunan sa atong mga akadem sa DSWD sa PNP og DepEd kay remember nato kaubang Rabi nga sa programa gahapon di ba
3: unsa na report sa nihilistic violent culture.
2: Oo, may kalambigitan dito sa mga online threats no. Sir, salamat po, standby po. Okay. So, muna siya kaubang Ruby ang
3: naang DICT ani kaubang Loy, Department of Information and Communication Technology.
2: Na sila yung representative dito.
3: Asang venue ani kaubang Loy?
2: Cotabato Provincial Gym okay. Sa Amas. Oo. So atong kaubang karubutaga ang ato ang provincial PNP director kay medyo dagandagan kita mga respondent karon si Police Colonel Ramil Huhilia. Sir, magandang umaga si Loy Rosario po o si kaubang Ruby sa Tinig ng Bayan sa Joy FM.
3: Good morning, Colonel.
7: Yes po, ma'am, sir, magandang umaga sa lahat po na kikinig po sa inyong programa.
2: Kahapon po, isinagawa yung pagpupulong para resolbahin yung kasalukuyang banta sa seguridad ng ating mga estudyante sa mga paaralan, lalo pat iniulat na meron ng 65 na mga paaralan ang nakatanggap ng online threats sa probinsya ng Cotabato. Mayroon din tayo Samlang, Antipas, President Rojas, Kidapawan. Kahapon sa naganap na pag-uusap, ano po yung mga hakbang na gagawin po rito, sir?
7: Yes, gusto ko lang i-correct, ano, sa recorded po sa amin sa police station na yung online threat na nangyari ay nasa 18 recorded sa amin.
2: Sa probinsya ng Cotabato lamang po yan?
7: Sa probinsya ng Cotabato.
2: Yung 65 SOC Sergeant region po yun, buong region 12 po yun.
7: Okay.
2: So sa North Cotabato, 18 na pala na mga schools.
7: Mayroon tayong 18 schools since July 7, yung period covered
3: Colonel,
7: online.
3: Colonel Ramil, gusto nating malaman, itong 18, distributed ba ito sa 18 LGUs or mangilang-ilang LGUs lang?
7: Merong ibang LGU na wala. At merong Kidapawan, dalawa, merong Kabakan. Merong makilala, merong lang, merong pikit, merong magpit. At yung ibang mga munisipyo ay wala po. Yung iba kasi nagkadubli, lalo na yung Masalam.
2: Oo.
7: At Carmen, meron din Carmen.
2: Meron ding Mitsaya, paalala natin, di ba? Yung private school at saka yung Dilanggali Nationalized School.
7: Meron din ng Mitsaya.
2: Oo. So, sa mga hakbang na ginawa at pinag-usapan kahapon, ano ang konkretong solusyon na nakita ho ng panel para mabigyan ng solusyon at proteksyon yung ating mga kabataan, sir?
7: Yes, kahapon nagkaroon ng meeting at pinag-usapan ano yung mga security measures o ano pa ang intervention na gagawin natin para makontrol yung ganitong pag-posting ng mga kabataan natin. Hindi iyan makakaya ng isang agency, ito ay tulong-tulong. Kaya nga kapo, nandun yung DepEd, DIG, PNP, yung mga ISKI Federation, andun din yung MSWDO, at andun din yung sa mga barangay captain, ABC, para pag-usapan, tulong-tulong, para kung talaga natin, makontrol natin itong ganito mga situation.
2: Makabuo ng solusyon sa problema. Sa kadalasan po, na doon sa 18-18 na italang online threat, paano po? Anong klase mga pagbabanta meron po sila? Ano to? Gusto nilang gayahin yung nangyari sa mang nangyari doon diba sa
3: kaya,
2: Sambuanga?
3: Oo, di ba kaya sa Sabog, anytime?
2: Oo.
7: Isali yun ang mga common na mga na-posting na babarilin ko kayo, babarilin ko yung teacher, may babarilin ako na mga estudyante. Usually yun ang pinaka-common. At kaya nga kahapon, lahat po na mga involved po doon may kanya-kanya pong role. DepEd, PNP. So kung magawa natin, itong ating task, specific task, ay baka makontrola natin itong ganitong mga situation. At sa level ng PNP, ay nakatutok lang kami doon sa nagpo-provide ka talaga kami ng security yung pagpasok at labasan ng ating pag may mga weakness, ano po yung ating kapulisan, in coordination dito sa mga teachers, ano po palagi yung ating kapulisan. Second, ang ginagawa ng ating kapulisan pag mayroong ma-post na mga ganyan, ay na-coordinate agad kami sa regional anti-cybercrime para ma-take down yung posting at mapailad ng kaso yung ating mga estudyante na nagpo-post file dito.
3: Yes, Colonel, gusto nating malaman, Colonel, siyempre, collated ninyo, nakolekta ninyo kung ano yung mga uri ng threats at kung anong number, ano yung mga messenger account. May pananaw ba tayo, Colonel, na this is an organized group or individually, talagang trip lang ng mga bata na makapag-create ng chilling effect?
7: Mayroong organized. Kasi nga, may mga kabataan na umasok na sila doon sa mga community na sa social media. Mayroon talaga ng grupo.
3: Yung
7: mayroon din
3: crime group, no?
7: Yes. Mayroon ding individual. mayroon ding dummy account. Almost doon sa 18, I think parang half doon ay dummy account. Kaya yun po ang didetermine ng anti-cybercrime. Paano natin malukit kung sino talaga ang gumagamit nito.
3: Medyo nakakabahala nga, Colonel. Kasi kung ma-remember mo, Colonel, we tackled an issue mga months ago kung saan ang nakadiskubre ay ang parent mismo na yung anak niya, babae na bata, no?
2: Mm-hmm.
3: Nagatuplok-tuplok sa iyang cellphone. Yung nakita niya nga, nag-post og threat na pabuton ba to ang usa ka school sort of that kind.
2: Katuling sa may ano sa may
3: kinapawan, no? Oo. So this is a behavior or posibleng kultura at baka magkaroon nga ng grupo at parang very adventuristic on their side, Colonel, no? Hindi kaya maganda, Colonel, nakasali rin yung mga psychologist, yung mga psychosocial interventionist natin, isali natin to read the behavior. Ano ba talagang murag pag na-accomplish nila ang mission na ito, mapakurog nila o mag-create og panic? Para bang dili po ni kaugun?
7: Tama po yan, ano? Yan po ang task ng ating lipid. With regards to sa, meron po siya silang guidance counseling.
3: Mm-mm.
7: At yan ang task nila. With regards yan, yung sa behavior ng mga kabataan natin. Kaya, tama po yan. Kultura or
3: parang
7: kabayaan ng parents
3: o kulang sa panahon
7: baka doon sa mga social media na mga social na mga apps o kaya mga nakikita nila sa social media.
2: Sa probinsya ng South Cotabato, may sinabi si Governor Tamayo na itong mga kabataang nasasangkot dito ay membro ng true crime community. At mayroon silang group chat na kung nga saan ay parang tinuturuan itong mga bata, binibigyan ng misyon na gumawa ng ganito at pagkatapos may award na ibibigay sa kanila. Ito bang true crime community, Colonel, sa probinsya po ng Cotabato na monitor na rin po ninyo?
3: Nakapasok na ba sila nakapasok dito, Colonel?
7: Yan pa ay yung sinasabi po ng community yan, kahit saan lugar meron yan eh.
2: Mm-hmm.
7: Kasi nga ito internet naman yung approach diyan, possible talaga na mayroon yan. Kaya diyan sa kasi sa ganyang grupo, hindi ka basta-basta makapasok diyan kung hindi ka nila na re-recruit. Kaya nga din sinabi ko rin kanina, maliban po diyan ay mayroon din individual na gumagawa na siya talaga. Kaya nga dito sa 18 natin, almost half dito ay dummy account. Ibig sabihin dyan ay ginawa ito ng isang tao, individual, kaya na-post niya. Kaya mahirap ang tracing doon sa dummy account but still nag-exercise yung ating anti-cybercrime.
2: Yung ating pang mga pulis ay gumawa din ba ng hakbang o paraan para makapasok din sa mga community ito at para mamonitor yung kaganapan o anong mga usap-usapan ng mga grupo?
7: Yes, Kati, yun po ang tinitingnan natin ng ating mga operatives kung paano makapasok dyan. Kasi sabi ko, pag hindi ka basta-basta makapasok dyan, pag hindi ka nila na-recruit. Actual example, sa isang school, mayroon silang gusto na-recruit. Identify na nila eh, kung sino yung prospect nila na i-recruit at ipasok nila doon sa community na yan.
2: Opo.
7: Kaya yan pa rin, nag-aralan pa rin namin kung paano makapasok dyan at madetermine namin kung ano mga pinag-usapan.
2: Baka yung pong na-monitor na 18 at doon sa mga nahuli, baka makadagdag po ng, ano, makakuha ng informasyon ng ating PNP na pwede makagawa ng paraan at mapasok yung community na yan, sir?
7: Yes, actually, usual na nag-intervention at nag-follow-up investigation yung ating WCPD with regards yan. Limited lang. Kumbaga, will kuwan talaga sila eh. Limited lang kanila mga statement. Sabi nila na hindi nila alam. Nire-recruit lang sila. Parang limited lang yung sinasabi ng mga kabataan na ito.
3: Yes. Colonel, may nakausap din tayo in one of our interviews dito sa Tinig ng Bayan na isang veteran psychologist. Tama yung sabi mo, dapat parents ma-involve din. Kasi ang pattern daw na tinitingnan ng nitong nihilistic group, recruiters bang matawag natin or whatever na crime group, tinitingnan daw nila, Colonel, kung ang bata ay nagkakaroon ba ng mataas na oras, no? Say, halimbawa, nag-engage ang bata hanggang 10 oras na kababad. So, ibig sabihin, yung parent ay medyo walang masusing pagsubaybay sa bata at pinabayaan doon sa social media activity, no? Parang nagkakaroon sila ng ano, Colonel, tinatawag natin yung minamanmanan din nila sino yung may mataas na oras na bata.
7: Yes. Tama po 'yan, kasi nga kung napapansin din natin yung ibang kabataan natin pag nasa bahay tahimik lang. Pero pag nasa nakalabas na sa school na, so ang ingay, parang ganoon ba? Mm-hmm. Na mayroon din na tahimik siya sa school. Yung mga behavior ng bata na 'yan dapat bantayan natin 'yan. So, at with regards dun sa cellphone, tama po 'yan. Mm-hmm. Ang nangyari ngayon, parang hindi na mabubuhay yung mga kabataan natin na walang cellphone. Yun talaga, na touchscreen talaga dapat yung cellphone, kasi hindi na obsolete na yung mga doon. Dapat mayroon ng magagamit ka na touchscreen. Kasi iba yung ginagawa natin na number lang tinatawagan. So, wala na yun, obsolete na yun. So ngayon, halos lahat ng estudyante meron cellphone.
2: So
7: yung pag tinitingnan natin kung at pinag-aralan din ng DICT, ng DepEd, kung ano ang pwedeng mangyari dyan sa mga different school.
2: Ang sabi ng DSWD kahapon, sa pag-enforce ng law ay may mga dapat protocol na sinusunod, sir?
7: Yes. Mandato talaga tayo sa protocol kasi nga ano sa Republic Act 9344. May na tayo, lalo na sa minor. Very sensitive yung approach natin with regards dito sa minor.
2: Maliban doon sa kinapawa na isinuko ng kanyang magulang yung kanyang anak matapos madiskubre na sangkot nga sa pagbabanta, may mga iba pa ba tayong naaresto o kasalukuyang isinasailalim din sa counseling?
7: Yes, meron din tayong na-rescue. Kaya rescue ang term natin dyan.
2: Aha.
7: Dito sa mga kabataan. Nagkaroon ng dito, pag may nag-post doon ng ganitong tenor ng text, ay agad na nalulukit namin at nirescue namin at tinuturnover namin sa MSWDO for the intervention o kaya makakuha kami ng assessment kung ito ba ay mayroong act of discernment or without act of discernment. Eh kung meron pong act of discernment, lalo na yung 15 years old above and 18 years old below and 15 years old above. Kinukunan namin yan ng assessment sa DSWDO para ma-file natin yung kaso.
2: So, ang pati termino, maingat din ang pala ang PNP, hindi aresto kung hindi rescue.
3: Rescue.
7: Yes po. Maingat po tayo dyan.
3: Hindi sila kriminal. Mga biktima ang mga...
7: Victim talaga.
3: Rescue the victim.
7: Threat sa kanila. At hindi mo sila pwedeng pusasan, hindi mo sila
3: pwedeng ikulong.
7: Pagsabihan ng hindi ba. Kaya nga,
3: hindi rin ikukulong, Colonel. Colonel, wala rin sa posisyon ninyo ang pagkulong pag nahuli nyo.
7: Kasi within 8 hours, pag na-rescue namin nyo within 8 hours, ipokaganda namin yung clearance at the same time, turnover namin sa MSWDO o CDWSDO.
3: So, ang paparamihin dito kasamang Loy at Sir Ramil, no? Ang mga psychosocial interventions at yung pag-ugat talaga sa problema, sir, bakit ang bata nagre-resulta sa mga ganitong modus, no? Usually, ang nakikita, Colonel, walang panahon, walang quality time ang parents pagdating sa bahay. Napapabayaan. Wrong company. Pagdating sa school, wala ring malinaw na pag-guide, hindi napapansin yung mga tendencies nila. Nakakabuo na pala ng grupo. Ang problema natin, Colonel, dahil hindi sila physical na nag-iipon-ipon. Kaya kung physical, pwede lang yun ma-raid. Pero ito,
7: Apo.
3: Open ground pero sa social media, kaya hindi mo ma-detect ka agad.
7: Opo, kasi ang approach nyo, nag-evolve na rin ang panahon. Dati kasi, nakikita mo lang sa ground, nag-grupo-grupo. May mga grupo-grupo. Normal po yan sa mga anong kapanahon ano, na mayroong mga makikita mong nagtatapok-tapok sa isa ka area. At kasi ngayon, ibang labanan ngayon, hindi mo na sila masyadong nakikita dyan na grupo-grupo, but doon na lang sa social media.
3: Oo.
7: Grabe ang influence.
3: Nag-i-evolve sila, Colonel, no? Colonel, nag-i-evolve sila. Eh tayo
7: yes,
3: naman na mula sa unang kapanahunan, hindi ganyan yung ano yung technology natin, kaya umahabol tayo sa very advanced na nila na facing, Colonel, no?
7: Yes po, tama po yan, kasi nga ngayon may napapansin lang ito mga kabataan natin, ipupus ka agad. Ang bilis ng social media natin ngayon, sa technology natin, kaya nga doon din kami humahabol sa lalo na yung anti-cybercrime namin. Doon din kami humahabol kasi ang ginagawa din nating anti-cybercrime ay nagkakaroon din sila ng cyber patrolling. Yun yung determine. Dito naman sa amin, sa level ng local PNP, ay ginagawa din namin yung cyber patrolling. Pero pag hindi ka kasi, hindi mo siya friend, hindi mo kasi makikita eh.
3: Paano
7: hindi mo talaga makikita?
3: Colonel, wala ba tayong na come up or walang tinatawag natin na yung self-confess member ng grupo na ito na naka-realize at nagbago? Kasi magiging magandang, ang revelation niya, magiging magandang guide sana kung merong mga ganun, no?
7: Yes, usually naman ang revelation ng mga kabataan natin na na-rescue is na-recruit lang sila. Inuwad lang sa kanila. Usually ang narinig namin, pag meron kaming yung ating WCPD ay nag-interview, yung palagi narinig natin. But wala definitely talaga, walang nagsasabi na andun talaga sa loob at ito yung kwan. Tama doon please siguro, baka meron.
2: Oh. Sir, gusto po sana namin palawigin yung ating interview but yes. Medyo tagalid yung ating oras.
3: Some
2: no?
3: Other time, Colonel, from time to time na meron kayong mga events and updates, sana po makaugnay namin kayong uli for public education po.
2: Mm-hmm.
7: Yes po, at anytime naman pag hindi po tayo busy, ay pwede po tayo makapagbigay ng mga information.
2: Thank you so much po, Colonel, at magandang umaga po muli.
7: Ito, magandang umaga din po.
3: Kulba ka ayo ka ubang Loy, kay laliman kang matawag ba naman nga recruitment of young terrorist?
2: Oo. Ang problema kay kining mga kabataan kay
3: mga inosente taw ni.
2: Inosente, gawa sa inosente, na mention mo kaganina ang kasagarang problema po ang ginikanan wala oras
3: yes,
2: sila ang
3: mga ilabi
2: anak.
3: Na ang mga dysfunctional families sa kaubang Loy, no?
2: Ang isa po sa mga problema nga nakita nato kaubang Ruby, dili lamang kana. Kay halimbawa, ang ginikanan, siyempre palangga kay mga anak, tanang gadget, tanang pangayon, ihatag. Unya, kay ang ginikanan...
3: Walay regulation.
2: Gawa sa walay regulation. Wala po nakabalo pa unsa ang paggamit sa gadget. So...
3: Ug unsa yung pang-ablihan, tuplok-tuplok, pag-itaw tayo kalibutan.
2: Walay kalibutan.

0: magpop-up na kanunay o makuha ang ilang interest. So, mo ni ang trabaho ni algorithm ka. O bang nga, Ruby?
1: So, so si algorithm, usa ni yan, isa sa suspect.
0: Sa culprit.
1: No?
0: So, mo na siya nga mga kabataan unan, tungod kayo nag-explore sila, makuha ang ilang intention o interest.
1: I-feed siya ato. Murag abunuhan siya ato.
0: Oh, correct. Tapos, kita mga ginikanan, gawas nga wala tayo panahon, so, kanapod, wala tayo interest
1: na iginikanan ka ubang loy nga ingon niya, tungod kay busy, kay negosyante lagi, so, ang anak, palangga lagi. So, high-end nga, cellphone ang gihatag.
0: Correct.
1: Kunya, di na kayo magsigig panguhit sa iya, ha? Di na mag-disturbo. Itong interactive nga, mangutana. Kay tuan naman, na-enjoy na, no? Na-realize niya nga, lahi naman nag-istorya, kay naanay mga F-U-C-K, fuck you, mga anak-anak. Dito di ay kaubang loy,
0: dito
1: no? Ang influensya.
0: Oo, tinood na siya. So, Moni, ang dakong challenge po, dili lang sa itong mga otoridad, kundi sa mga
1: ginikanan. Sa ginikanan, manugod yun sa balay. Gaksa ang atong mga anak, una kini magakos sa mga violent tendencies o mga teroristang grupo.
0: Napoy mga ginikanan, usahay nga, musinghag na yun.
1: Unya, nakatuon po nagsinghag ang anak.
0: Oo. Magsininghagay na sila.
1: So nagalahi yun ang kultura.
0: Oo.
1: So balik kita ani, this is dapat mauni whole of nation approach ka ubang loy.
0: Mm-hmm.
1: Tulungaan, panimalay, mga intermediary agencies nato.
0: Mm-hmm.
1: Appeal dapat ang simbahan nagabat-bat ni ani sa mga pulpito kay lisod pag technology ang imong kalaban ka ubang loy.
0: Og dapat good morning sir. Salamat po. Dapat ka ubang Ruby ang isa pod sa butang diri nga atong tanawon no.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang mga kabatanunan sa social media sila na kuha sa mga daotan, gamiton po ng social media para
1: yes, ang maayo, ang ma-influence, no?
0: Kaya ang ilang interest ka, nanamang sa social media, ang ilang interest ka o bang Ruby?
1: Mauna mo na ilang edad, mauna intergenerational nga diferensya na to ka o bang Loy. Kaya kita sa una mag-research, sulat yun. Sila usa ka tuplok gawas tanan sa AI no.
0: Oo. Kabang Ruby, diretso kita kay napa sa atong linya sa atong komunikasyon na si Tingog Party List Representative Jude Asidre, ang Chairman sa House Committee on Higher and Technical Education.
1: Okay,
0: i-schedule siya ni Kaubang Romer no. Ni Kaubang Romy Ilos pa. Congressman, magandang umaga po. Si Loy Rosario at Ruby Padilla Season sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan po.
1: Yes, good morning, Congressman.
2: Joy, magayang buntag, Loy. Mayang buntag sa kanang namina sa ato.
1: Kapisaya, yun ay si Kong.
0: Opo, mayang buntag, Kong. sa Nilabayng Adlaw, init pa mangyapon ang ginahisgutan na kining impeachment bato kang Vice President Sara Duterte o gani, no? Isa sa pinaka ulahi nga medyo init nga nahisgutan ang katong pag-testify ni Davao City Mayor Basti Duterte. Unsa inyong ikasulti may kalambigitan na niini sa iyang pag-testify dito sa Senado, Congressman?
2: The way I put it, no, I just want to be consistent sa unsa I charge diha sa atong article of impeachment. It is unexplained wealth, no. Brought about by part of it is the undeclared businesses, no, and also with businesses conducting business or having contracts with government. Sa kaso ni ining testimony ni Mayor Basti, no, we were able to prove na tinood gayod na naay transaction ang GenCorp diha sa city government of Davao. Which is really prohibited by the law, no? Prohibited being may interest ang atong Vice President diha sa maunga nga kumpanya. And I think this is what other people may have to think, no? Clearly diha sa testimony ni Mayor Basti, iyan gi-confirm na nabugyod ni. Even if he says nga it is without his knowledge, but then again, it happened. And clearly, the violation has already been committed.
1: Yes, Congressman, tama tong ingunin mo nga matod pa ni Mayor Basti, kanang siya'y kalibutan ni ani nga ang iyang igsuon di ay nag-reflect sa SALN nga incorporator dito, at the same time, wa po siya kabalo nga, tungod kay delegated niya ang iyang power.

0: member dito sa assistant Davao City Administrator. Sa imong tanaw, dili man gud si Mayor Baste ang nakasalang sa impeachment kung dili ang iyahang magulang nga maoy vice presidente nato. Naa ba ni epekto kay VP Sara ang lack of knowledge sa iyahang igsuon ug matud pa ni Mayor Baste, wa man pud daw ni tawag sa iya aron muhangyo ang iyang igsuon nga vice presidente nga padag-on ba or i-influence ang desisyon sa city government. Unsay take ni mo ani congressman?
1: Well, as you mentioned, no, kanang dilid dito si Mayor Baste ang naa sa impeachment trial, na dili siya ang akusado sa impeachment trial. That being the case, whether he allowed it or he had knowledge or not, it's only secondary to the fact nga na ay transaction nga nahinabo.
0: Consummated,
1: nga, wala
0: sir.
1: Wala ko kasabot.
0: Consummated ang consummated ang transaction. Yes. Nahinayon gyud.
1: Even if ngayon siya, wala ko kasabot, although masakuratan ko na yung mayor nga 34 million.
0: Di-correct niya ang data.
1: Sa transaction sa city government. No?
0: Oo.
1: Pero sa tinuodra, sa iyong pag-ingon nga wala ko kasabot, iyong di-confirma na nahinabog yung transaction. And you know, I want to shift the burden of justifying the burden of proof sa GenCorp. Okay, sa tanang tao nga mudawat o kontrata sa gobyerno, o na yung mga transaksyon sa gobyerno, diyan sa pag-award sa kontrata, na may undertaking that there is no, I am not related by any to a certain
0: degree
1: or sanctity, wala yung conflict of interest. And GenCorp made that declaration, signed that undertaking, and not only once, but almost 19 times, if I'm not mistaken.
0: Yes, unya, unse ang,
1: so, klaro,
0: if the data serves me right, unse ang walay bidder, buti pasabot, kuan.
1: Other than the fact nga, there were instances that there was only a lone bidder, no? So this is not something isolated. There was clearly an attempt to break the law, so to speak. Yeah, by the repeated instances nga knowingly on the part of GenCorp, there is a potential or there is an established conflict of interest. Pero nagpadayon, and we're talking about 34 million here. No, it's not some amount. Dili rin siya gamay nga amount, nga kantidad, nga mga rayunta nga nagsayupra. Diba? I mean, once, twice, thrice, pwede pa siguro, pero 11, 19 times, 14 times, clearly there is a pattern of violating the law.
0: Yes, nahisgutan ni mo katong affidavit of undertaking, gani, dapat nakakuan kini, nakatamla yun kini, or under oath kini, congressman, no? Ang atong pangutana, given nga ang GenCorp ang nakasentro dinhi nga maoy beneficiary, maoy nakakuha sa kontrata, dili ba dapat ma-blacklisted kini kung for not telling the truth, congressman?
1: Well, supposedly, no? And honestly, kung ako sa Mayor Baste, that's the next thing that I will do, diba? I would have probably also investigated kung kinsa tong mga officials na i-delegate who have allowed it to happen. No? In the end, ang actions ni Mayor Baste would have been a different topic, but clearly for the purpose of this impeachment, we'll have to be clear nga the burden is on the, I mean, what we have proven is that by denying that he didn't know, he actually confirmed that these transactions happened. And since this transaction happened, really we've established na non-violation sa pag-award o kontrata sa matod sa maungin niya na kumpanya.
0: Yes, he said, congressman, nga had I known it, kung nasayra na ako, dili na ako tugtan, no? In a way ba maka-absuelto kini kaniya, but since he is not the subject of the impeachment, sa imong tan-aw, maigo ba ni ani ang vice presidente?
1: Well, first, it doesn't really affect him, no? He can always invoke that, although ako personally have reservations whether it should apply in a case of a repeated incident kanang siguro kung usado nga tulo ka beses, pwede ko mo ingon nga pwede nga siguro no.
0: Excusable, quote unquote.
1: Repeated by 11 times, that changes the story. But then again, that's not the issue, eh. The issue is that here's a company where the vice president had some commercial or business interest, repeatedly participated in a government contract, repeatedly received contracts from government, and yet was taking an undertaking that it was not, there was no conflict of interest. I think that pattern of misrepresentation, no, is, in a way, shows disregard for the law, no? And kung mabalik ko dito sa tumong yun sa usa ka impeachment, it makes us ask, no, makapangutan na, tanong, in ano ba dapat ang usa ka tao nga mo yung ikaduhang pinakataas na leader sa atong nasod? And this makes us think, no, kung sa pakaha ng mga butang diha sa iyang salen, sa iyang mga submissions, ang posible na apoy mga lahing violation, unsa pa kung mga kontrata o mga transactions ang ilang ginabuhat with the government. And I think this is the far more important question to ask. Is the vice president still fit to remain in office?
0: Yes, kini siya, sayod kita nga ang Mindanao, puting daghanag mga supporter sa Duterte na apoy mga detractors or anti-Duterte. Ang ilang gusto na itong basahon ng usa ka reaksyon nga naminaw sa ito, paburpod sa ilang pagsuporta sa vice presidente, matud pa niya, kung wala daw masayod ang vice presidente, nga nagkuanday, nagtransak og business dito, maduot ba daw ang vice presidente, congressman? No? So, unsay take ni mo ni ani congressman?
1: That's a very basic
0: from a listener.
1: We have a very basic principle in law, no? Ignorance of the law excuses no one. The law is clear and no one is above it. So, ang ato, I understand people may have different positions sa lahi yung itong binaruganan ni ining impeachment na yung mga uban niya, murag niya agree o dili. But then again, that's the point of the entire exercise is for us nga maigawas ang kamatuuran so that ang katawhan can properly ascertain for themselves and through their representatives in Congress, especially in the Senate, now in this particular stage, can actually now decide whether there is reason or there is betrayal of public trust and if the vice president is still fit to remain in office. In this case, especially on the article nga unexplained wealth, makita nato nga na ay transactions ang usa ka kumpanya kung asa na ay business interest ang atong presidente, ang atong vice presidente, and that for me already constitutes a violation of the law. Now, other people may think otherwise, but that is part of the process for us, all of us, kitang tanan, can see the evidence for itself, and including even with the supposed statement in Mayor Baste nga wala siya kasabot. Then again, I would like to presume nga ang GenCorp knew what they are getting into, knew that the vice president had business interest, and such transaction constituted conflict of interest. As I mentioned, kung may iwan rata na usado at tulo ka beses, pwede pa mo iwan nalikatan ra. But 11 times or 19 times if I'm not mistaken, and then 34 million niya kontrata, I don't think it is something that was done without malice or without consideration for conflict of interest.
0: Yes, Congressman, the ball is still rolling. Og sa tinig party list, og kauban sa kapin 200 nga ni pabor sa impeachment, sa atong tanaw is actively, passionately, you keep the close tracking sa pagsubaybay ni ani, no? Last question from my end, Congressman, unsay rason sa prosecution, since naaman ang tinig party list sa prosecution side, unsay rason nga nung si kanhing Senator Trillanes wala mapadayon sa paghatag og testimonya, no? If you know the reason, Congressman.
1: Well, I'm not privy to the exact reasons why, pero what I know is that he personally requested that his name be withdrawn from the list of witnesses. As mentioned sa iyang press conference gahapon, with other particulars, parang dili na ko ingana ka familiar, no? Pero we respect his decision, and kakita man po ta sa iyang testimonya di gihatag sa press conference, and even if it was not made in court, I'm sure it adds more perspective to the article nga atong ginaako sar karon sa Vice President with regards to unexplained death.
0: Yes, ingon ako last question, pero naay ni crop up nga which is of public interest. Ingon sa uban, Congressman, kung maigo gyud si BP Sara sa mga allegations sa upat ka impeachment issues nga gipasaka sa iya, ha, sa prosecution, no? Halimbawa daw nga maigo, wala na ay ilang panglantaw nga mo shift kay Baste ang suporta tungod sa iyang pag-appear dito sa Senado, sa impeachment court. Unsay basa niyo ni ani na abay mahitabong shifting ang support?
1: Place, no, I wouldn't be in a place to conclude the same, di ba? Kay if you know, kakita man mo sa ginabuhat sa impeachment mo, umitan sa sinugdan, no, yung only established our conclusions on the basis of evidence. Kita man ta nga atong gipresentar evidence. And I think the people see through that. No, I'm sure the people could make the judgment for themselves. Kakita sila kung unsang may kamatuuran sa evidence ang gipakita. Whether or not it will influence their political choices, that is another thing to establish. But ako, malinaumon ko nga diha sa atong pagkita, sa atong pagtanaw, no? Sa ebidensya, mas klaro sa ato kung unsa ang saktong conclusion o ang saktong kinahanglan mahinabo. In the end, no, ako lang ipapuso, no? In the end, kining impeachment, I'm sure people think it's just about the vice president. Pero sa atong, in the end, sa atong pag-conclude, pakita nato nga this is bigger than the vice president. This is not just about one official. Makita nato, this is about our systems of governance. This is about the kind of democracy nga naata. And of course, the quality of leadership nga atong gipangita diha sa atong mga labaw nga mga opisyal. And I hope we always keep that perspective. We try to educate ourselves and with the facts, no? And also make conclusion based on evidence.
0: Yes, kaubang Loy, no? Murag gwapo pag yunta ang ato ang pag-journey ni ani nga issue as educative issue sa ato ang katawhan, pero murag napupos na atong oras. Pangayuan na lamang nato si Congressman, as representative ng Tinig Party List, unsa imong mensahe sa mga katawhan nato nga naminaw in different provinces nga covered ng Tinig ng Bayan, Congressman?
1: Well, una sa tanan na sa ato mga isuunan diha sa kidapawan o sa magkadol yung mga lugar, no?
2: Yeah. Davao Region, Davao, Pangil Bay, sa Pangil Bay,
0: Misamis.
2: Apo.
1: Kay Bao ko nga, like as I mentioned, ganyan na magkalahilay itag binaruganan meaning impeachment. May muuyon, may di muuyon sa impeachment. Pero para na ako, however we stand on the issue, no, I hope we take this time to really examine sa ebidensya, sa mga facts na ginapresent, I know dili sayon nga mapalayo nato ang atong emosyon, especially our political loyalties o atong political persuasions. But in the end, we should be ready to answer the larger question, no? Is this the kind of leadership that we want for our country? Especially when there are already strong evidence showing that there is indeed violation of our current laws and regulations. Is this the kind of democracy that we want for our country? Kung asa nakasitatag pattern niya, there is a pattern of escaping accountability. No, is this the kind of leaders that we want? No, even if they already know nga na violation, ginapadayon ra yun gihapon. And I know all of us Filipinos can answer it based on what we've heard, what we've seen, and hopefully, no, sa ato na lang, no, sa muabot niya pag mahigayon niya kita mupilig mga leader, mupilig tag mas maayo, mas matarong mga leader para sa atong nasod.
0: Yes, dagang yes, kayong salamat.
2: Salamat
0: no,
2: yung kayo sa higayon.
0: Dagang salamat, sir. Kaubang Roy sa mga
3: buntag sa tanan
0: hangtod sa mga sunod kay ganyan na, no? So Kaubang Roy, this should be a wake up and shake up call. Tungod kay igo ang tanang Pilipinos ni ani ug tama to ingon ni congressman, kanya-kanya tagbaruganan pero unta dili ni mas musamot ug divide sa ato, ah mas mabalik sa panglantaw nga unsa gyuy common good para sa ato ang mga anak sa umaabot adlaw, no? So we hope nga ang polarization Kaubang Roy, it is because that we are so different, lahi-lahi tagbaruganan, all the more that we have to share sa ato ang mga sentimento o muri down na ginatanan Kaubang Roy sa panglantaw nga we want a better Philippines para sa atong mga anak, maayong serbisyo, maayong liderato. Pero murag dugay-dugay pag yun na ma-attain, no? Kay sistema ang problema, no?
2: Mauna siya, Kaubang Ruby. But anyway, good morning day, Kaubang Ruby, sa itong 351 viewers.
0: Wow!
2: Sa itong Facebook.
0: Oo, naminaw sila, no?
2: Naminaw, naglantaw karon sa ito sa social media.
0: Yeah, ang commitment ng Tinig ng Bayan o ng Joy FM is mahimo tang educative. Mahimo tang para lang bayan para sa itong katawan, Kaubang Roy, no? Whatever position we are taking, ang importante, gina-discuss na to openly, Kaubang Roy, no?
2: Oh, wala kita lampas sa itong oras. Oh, musunod na nga itong alas
0: sa balita. Masa po na si Kaubang Roy, nga mo'y muunay yung balita, no? Condolence di ay, Kaubang Roy, una kumu outro sa pamilya ni Nining Liray, no? Dinhin sa Kidapawan, usa ka leader sa urban poor, taga-Kalaisan, sa iyang pagpanaw, no? Naakaroon sa St. Elizabeth General Santos City, dan unun din sa Kidapawan, o ato ang ginapaabot ang ato ang simpatiya o kasakit sa pamilya sa pagkawala sa usa ka Kidapawenyo, no? Well-meaning Kidapawenyo, no? So, kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
2: Sa ngalan ni Tinig 2, ka Romy Ilos pa, ako siya Tinig 4, Loy Rosario. May buntag ka na itong tanan, musunod tayo ng itong alas 7, Balita.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
7: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
8: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
7: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy FM.
2: Ang oras, ganap na nga alas 7.15 na.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga paunahing balita ngayong umaga po. Umaga ng Sabado, 3 sa buwan po ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis sa Occidental.
4: Headlines.
2: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Isang 12-anyos patay matapos masangkot sa vehicular accident sa probinsya ng Cotabato.
4: Headline.
2: Isang magsasaka sa Pigkawayan, Cotabato, Sugatan matapos na ito ipagbabarilin.
4: Headline.
2: Sa Dato Saiduna Mustafa, Maguindanao del Sur, patay naman ang isang lalaki matapos itong pagbabarilin.
4: Headline.
2: Isang SUV ang ninakaw ng nagrenta sa isang rent-a-car sa Sultan Kudarat Province.
4: Headline.
2: At samantala, inspeksyon sa drainage system sa mga paaralan sa Banay-Banay isinagawa.
4: Headline.
2: Sa Makati City, abot naman na sa 6.5% ang rabies vaccination coverage sa mga alagang hayop.
4: Headline.
2: At samantala, National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, tinututukan ang mga kasong pagnanakaw sa linya ng kanilang mga kurente at maging sa kanilang tore sa probinsya ng Cotabato.
4: Headline.
2: Detalye ng mga balita, susunod na.
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mainom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Sweetheart, ready na!
1: Wow, ka-sweet ba, oh?
0: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
0: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
2: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Digo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
0: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Unya, sweetheart, ha?
3: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
4: Ganap ng alas 7:18 ng oras sa tangayon na sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa Pigkawayan na Cotabato. Sugatan ng isang magsasaka matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa barangay South Manwangan kagabi. Ang biktima ang si Omar Tumas Anggab, 39 years old, may asawa at residente ng barangay Matingaw sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa investigasyon ng mga otoridad na batid alas 6:35 kagabi, ang biktima ay pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek. Nakarespondi ang mga tauhan ng Mobile Patrol Group sa National Highway ng Barangay Poblasyon 3, subalit hindi na nila inabutan ang biktima sapagkat isinugod na ito sa ospital. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad na kaugnay ng naturang krimen. Hindi pa matukoy kung anong motibo ng pamamaril sa magsasaka. Samantala, sa Sharif Saiduna Mustafa, Maguindanao del Sur, patay naman ang isang lalaki matapos sa ito'y pagbabarilin sa barangay na Bundas sa Sharif Saiduna Mustafa, Maguindanao del Sur, kahapon ng hapon. Ang biktima na kinilalang si Alias Teng, 40 years old, ay sakay ng kanyang motorsiklo nang ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek. Sa investigasyon ng mga otoridad, ang biktima ay sinundan ng hindi pa nakilalang mga sospek sa bahagi ng Barangay Road ng Barangay Nabundas habang minamaneho ang kanyang Honda Click motorcycle na may plate number 167QYV. Dahil sa tindi ng tama ng bala na tinamon ito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician ng biktima sa Cotabato Regional and Medical Center o Bangsamoro Regional Medical Center. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang information gathering ng Sharif Saiduna Mustafa PNP para matukoy kung ano ang motibo ng pagpaslang sa naturang biktima. Sa Maitom, Sarangani Province, isang bangkay ng lalaki na may mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ang natagpuan naman ng mga residente sa bahagi ng Purok Morning Star sa barangay Uwali, Maitom, Sarangani Province kagabi. Nabatid na alas 10:20 nang madiskubre ito ng mga residente sa naturang lugar. Sa ngayon ay hindi pa nakikilala ang naturang biktima. Hindi pa rin matukoy kung sino ang bumaril o pamatay sa naturang biktima habang nagpapatuloy naman ang ginagawang investigasyon ng Maitom PNP. Sa Maitom, Sarangani Province pa rin, naaresto naman ang isa pang lalaki dahil naman sa kasong attempted murder. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte, naaresto ang naturang suspect sa bahagi naman ng Purok Riverside Barangay Kalinig, Kamakalawa. Si alias Dodong ay nakuhanan ng .45 caliber pistol, may magazine at mga bala. Sa ngayon, maliban sa kasong attempted murder na kinakaharap nito, naharap din sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act, makakaraang nakumpiska sa kanya ang naturang baril. Alas 7.24 na ang oras. Dagdag na balita mula naman sa Lambayong Sultan na Kudarata Province. Isang SUV ang ninakaw sa rent-a-car. Sa bahagi naman ng Lambayong Sultan Kudarata Province ang na-recover ng mga otoridad. Nabatid isang Mitsubishi Expander SUV na may kulay maroon ang pag-umiari ng isang rent-a-car ang ninakaw ng nag-renta sa kanya at hindi na isinauli. Agad namang rumispundi ang mga tauhan ng Lambayong Municipal Police Station sa reklamong tinanggap nito. Nabatid na ang naturang sasakyan ay pag-umiari ng isang Miss Laney, 40 years old na taga Coronadal City. Ito ay nirentahan na noon pa nga September 26 sa Coronadal City ngunit hindi na naiibinalik pa ng suspect. Sa pamamagitan naman ng nakakabit na GPS o tracking GPS tracking system na tukoy na ito ay itinago sa Barangay Palumbe sa Lambayong Sultan Kudarat. Nang matukoy kung saan dinala ang naturang sasakyan, agad na nagsagawa ng operasyon ang Lambayong PNP at dito'y na-recover ang naturang sasakyan. Hindi naman matagpuan ang nagrenta o nagnakaw sa naturang sasakyan. Alas 7.26 ng oras, tuloy-tuloy sa paghatid ng mga pangunahing balita. Samantala, sa Dato Saudi, ang patuan na Maguindanao del Sur, pinagbabaril naman ang isang 28-anyos na magsasaka nang hindi pa nakikilalang sospek ang biktimang si Teting Basilan Mamalinta na residente ng Barangay Madia sa Dato Saudi, ang patuan Maguindanao del Sur. Sa investigasyon ng mga otoridad na ang naturang biktima, ay walang habas na pinagbabaril ang hindi pa nakikilalang sospek. Sa ngayon, personal grudge ang isa sa mga anggulong at tinitingnan ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Sa Matalam, Cotabato, patay naman ang isang 12-anyos na bata matapos namang masangkot sa vehicular accident sa National Highway ng Davao Cotabato Road, particular sa Barangay Manubuan. Naganap ang naturang insidente kahapon kung saan ang alauna 40 kahapon ng hapon. Ito'y kinasasangkutan ng isang Kawasaki City 125 motorcycle at isang high-ace van. Sa investigasyon ng mga otoridad na minamaneho ng 53-anyos ang motorsiklo na lalaki at sakay din ang kanyang asawang si Susan, 63 years old, at ang apo na si alias Juvie, 14 anyos, at isang 12 anyos na si alias Marco. Ang van ay minamaneho naman ng isang nagangalang Elmer na taga Catalina sa Davao City. Sa investigasyon ng mga otoridad, nagpang-abot sa gitna ng daan ang naturang mga nasangkot sa insidente. Mabilis namang isunugod sa Amas Provincial District Hospital ang mga biktima, subalit idineklarang dead on arrival ng kanyang attending physician na si alias Marco dahil sa matinding sugat na tinamo ng mga ito. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa ang pag-uusap ng pamilya ng biktima at ang driver ng naturang van, samantalang nagpapatuloy din ang investigasyon ng Matalam PNP sa naturang incident.

0: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
1: Mapalit na sa mga butika.
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
3: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o inom o gantiba niya pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag o bayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahumanyag butang, nawala-wala ang sakit. Muto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ganap ng alas 7.30 ng oras, dagdag ng mga balita. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid ni Jams Palmahil.
5: Ininspeksyon ng Municipal Government of Banay-Banay ang drainage system at mga exit point ng ilang paaralan upang maiwasan ang pagbaha lalo na tuwing malakas ang ulan. Nagsagawa na inspeksyon ang Municipal Engineering Office, MDRMO at Municipal Tourism and Information Office sa Leandro G. Hapos National High School, Banay-Banay Central Elementary School at Manuel Guinness National High School. Sa Banay-Banay Central Elementary School, nakita na barado ng mga damo at debris ang drainage sa tapat ng paralan dahilan ng mabagal na pag-agos ng tubig. Sa Manuel B. Guinness National High School naman, napansin na iisa lamang ang kasalukuyang drainage exit at limitado rin ang kapasidad nito. Samantala, nagkararanas ng pagbaha ang Leandro G. Hapos National High School kapag malakas ang ulan dahil maliit ang bahagi ng lagusan ng tubig sa isang tulay. Kasunod nito, inatasa ng water pool katuwang ang Municipal Engineering Office na agad aksyonan ang mga natukoy na problema upang maiwasan ang pagbaha at mapanatili ang kaligtasan ng mga estudyante at school personnel. Samantala, umabot sa 65.5% ang rabies vaccination coverage sa mga alagang hayop sa Mata City bilang bahagi ng paggunita sa World Rabies Month 2026. Sa panguna ng City Veterinary Office, nasa 2,355 aso at pusa ang nabakunahan mula sa 1,151 pet owners sa lungsod nitong Setyembre. Mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, umabot naman sa 6,472 alagang hayop mula sa 3,768 residente ang nabigyan ng libreng bakuna kontra rabies. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
4: Ganap ng alas 7.32 ng oras, dagdag ng mga balita mula naman. Sa Digo City sa Davao del Sur, mas pinaigting pa ng mga otoridad ng kanilang seguridad na ipinatutupad sa iba't iba mga paaralan para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, mga guro at maging ng mga non-teaching personnel. Ayon na kay City Information o ayon sa City Information Office, nagsagawa sila ng iba't ibang mga aktibidad at tinalakay ang naturang usapin sa isinagawang third quarter joint peace and order council meeting kung saan tinalakay ang pag-adapt ng ilang mga ordinansa para tiyakin ang seguridad ng mga estudyante sa pamamagitan ng Digos City School Safety Ordinance. Ang naturang ordinansa ay nagpapalakas ng proteksyon at kaligtasan ng mga estudyante, mga teacher at mga non-teaching personnel at iba pa mga miyembro ng komunidad. Samantala, pinapalakas din ang coordination sa pamamagitan ng mga tanggapan ng pamahalaan at mga paaralan. Kaugnay nito, inihayag naman ni Mayor Joseph Cagas na mahalaga ang pakikipagtulungan sa Philippine National Police, sa 39th IB, Philippine Army at iba pa mga law enforcement unit at iba pang tanggapan para mapigilan ang anumang mga pagbabanta sa mga paaralan. Dulot pa rin ang mga pagbabanta online na kung saan inamin ng Cotabato Provincial Police Office na nakapagdala ito ng 18 kaso ng online threat. Ayon na kay Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Huhilia, may mga hakbang nang ginagawa ang Cotabato Provincial Police Office para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante. Kahapon, sa isinagawang pagpupulong ng mga tanggapan ng DepEd, DSWD, Philippine National Police, iba pang mga tanggapan ng maging ang grupo ng mga kabataan, tinalakay ang mga mahalagang hakbang na gagawin para sa kaligtasan ng mga mag-aaral.
6: Itong ating task, specific task, ay baka makontrolo natin itong ganitong mga situation. At sa level ng PNP, ay nakatutok lang kami doon sa napupubay pa talaga kami ng security yung pagpasok at labasa ng ating pag may mga weakness, ando po yung ating kapulisan, in coordination dito sa mga teachers, ando po palagi ang ating kapulisan.
4: Si Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Huhilia. Samantala, balita mula sa 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis sa Occidental, dagdag na siguridad ipinatutupad naman sa Misamis sa Occidental. Ito ay tinalakay sa isinagawang joint meeting. Detalye ng balita ay hati naman ni Renz Sumalinog mula sa 87.7 Joy FM Pangal Bay.
7: Ipangunahan ni Provincial Governor Henry Suaminal ang hiniusang tigom sa Provincial Development Council o Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Misamis Occidental, Provincial Anti-Drug Abuse Council o Provincial Peace and Order Council. Ito nakalabay ng Miyerkules, September 30, 2026, dito ginigipigayon sa Ozami City. Giisgutan sa mga tigom ang mga proyekto o kalambuan o ganyang mga infrastruktura, pundo alang sa pagtubag sa mga kalamidad ng mga programa batok sa iligal na druga, kaluwasan sa kadalanan o siguridad usab sa mga tulunghaan. Mitambo ang mga opisyal sa probinsya o mga kauban ng sektor aron isgutan o gi-coordinate ang mga prioridad sa kalambuan, kaandam sa emerhensya, kalinaw, kahusay o kaluwasan sa publiko. Kabahid kini sa paningkamot sa probinsya nga ipahiuyon ang mga programa sa gobyerno sa panginahanglan o kaayuhan sa mga komunidad ubos sa Asinso Misamis Occidental nga agenda. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
4: Samantala, tinututukan ngayon ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang mga naganap na pagnanakaw sa linya ng kanilang mga kurente at maging sa kanilang mga tore. Ayon na kay Bernadette Tabuac, Information Officer ng NGCP, sa SOC Sergeant Region at Central Mindanao, kung saan nakapagtala sila ng mga kaso ng pagnanakaw sa ilang mga parte ng kanilang tore sa Kabakan. Ayon na sa kanya, bago pa man naganap ang BARM election, ay tumanggap na sila ng reporta kaugnay ng naturang usapin. Kaugnay nito, nananawagan na si Buwak sa mga mamamayan na agad isumbong sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang ikinikilos ng ilang mga individual sa kanilang mga tore.
8: Before pa sa BARM election, naan namin na nadawat na reports na naay pagpangawat sa ibang tower parts sa among linya kinha sa may Kabakan. So ang nakita bu ato, nag-emergency shutdown gali ni ato kay para maayog yung tong linya nga dili siya maabtan, madaot nga maabot ang BARM election. So kani naduwagan pa yun ang mga reports nga doon na pa'y mga nawala ang mga tower parts.
4: Mm-hmm. Si Bernadette Buwak, ang Information Officer ng NGCP. Ganap na nga alas 7.39 ng oras sa mga balitang pambansa na nanawagan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga magulang at mga guro. Bantayan ang mga kabataan laban sa mga anumang krimen at karahasan. sa kanyang pagbisita sa ilang mga paaralan sa Isabela ay nakaharap niya ang mga guro at ilang mga magulang na dumalo sa Kaagapay Program na bilang bahagi ng School Safety Campaign ng Department of Education na hikayatin ang mga ito dapat ay bigyan ng sapat na atensyon ng mga bata. Agad niya silang humingi ng tulong sakaling merong kabilang kakaibang ikinikilo sa mga bata lalo na kung ang mga ito ay nasasangkota sa pakikisama sa ilang mga criminal group. Tiniyak naman ito na mayroong ginagawa daw ang gobyerno para magkaroon ng ligtas na paaralan at komunidad ang mga paaralan. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang Pangulo sa pagdami ng mga kaso ng pananakit o krimen sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga mag-aaral. Nagbabala naman ang Philippine National Police sa mga nagpapakalat ng mga pekeng balita na nagdudulot ng takot sa publiko. Ayon na kay Police Colonel Allen Reyko, ang hepe ng Public Information Office ng PNP, nagsasagawan na raw sila ng investigasyon ukol sa naturang usapin. Nananawagan din ito sa mga mamamahayag maging maingat at lalo na sa pamamahagi ng mga impormasyon na kung saan marapat na suriin mabuti ang impormasyon bago ito ibahagi. Hindi rin anya sila magdadalawang isip na kakasuhan ang nasa likod ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Matatandaan umani ng batikos ang pagpapakalat ng ilang mga mamamahayag na mayroong naganap umano na mass shooting sa isang paaralan sa lungsod ng Cavite kung saan ito pala'y walang katotohanan. Sinusunod umano ng National Telecommunication Commission o NTC ang due process sa pagsusuri sa performance ng mobile broadband services at sa mga hakbang nito halaban sa problemang nakita sa serbisyo. Ito'y kasunod naman ng pagkilala ng NTC na ang inihain na inilabas ng Philippine Chamber of Telecommunication Operators tungkol sa mga naging hakbang ng komisyon sa pagsusuri ng mobile broadband service ayon sa NTC. Ang mga pamantayan sa ilalim ng Memorandum Circular Number 001-01-2026 ay dumaan daw sa kinakailangang public hearing. Nabigyan din daw dito ng pagkakataon ng mga telecommunication operators na lumahok at magpasa ng kanilang mga komento. Ayon sa NTC na paulit-ulit na nito nga pinapaalam sa mga operator ang mga natukoy na mga problema sa serbisyo sa iba't ibang parte ng bansa at binigyan sila ng sapat na panahon para tugunan at ayusin ang mga ito. Susuriin din daw ng komisyon ang mga paliwanag at depensang isinumiti ng mga operator alinsunod sa batas, panuntunan at proseso kasabay ng pagsasabi na mananatili itong nakatuon sa due process, patas na pagpapatupad batay sa ebidensya at transparency upang matiyak ang maasahan sapat at maayos na telecommunication services para sa publiko. Alas 7.42 ng oras, samantala sa balita naman sa Ibayong Dagat. Balita mula sa Syria, kinundi na naman ang nangyaring pag-atake umano sa power station ng Saudi Arabia. Tinawag pa ng Syria na ang naturang pag-atake bilang flagrant violations ng soberenya ng Saudi Arabia at international law. Iginiit na ng Minister of Foreign Affairs and Expressai o iginiit ng Foreign Minister ng Syria na suportado nila ang Saudi Arabia at handa silang tulungan ang naturang bansa para maprotektahan ang kanilang seguridad. Nananawagan din sila sa agarang pagtigil ng pag-atake at pag-target sa mga civilian site at banal na lugar sa Saudi Arabia. Matatandaan na naglunsad ang Houthi rebels ng airstrike sa electricity distributor o electricity distribution sa Medina City sa Saudi Arabia. Sa balitang pang-ekonomiya,

0: Sa balitang pang-ekonomiya, ipapatawag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 19 na mga transport network companies o TNCs matapos namang makatanggap ng mga reklamo mula sa ilang rider hinggil sa Manoy, hindi pagpapatupad ng naaprubahang fare increase para sa transport network vehicle services. Matatandaan, ipinatupad ng LTFRB noong Lunes ang bagong pasahe para sa mga public utility vehicles, kabilang na ang TNVS. Sa ilalim ng bagong fare matrix, tumaas sa mula 45 pesos hanggang 65 pesos ang base fare para sa TNVS sedan. Para naman sa AUV, 55 pesos ang base fare mula sa dating 35 pesos, habang 65 pesos na rin ang base fare para sa hatchback. Samantala, 165 pesos naman ang bagong base fare para sa premium TNVS. Pinagsusulat pa ng LTFRB ang 19 na mga TNCs upang ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat patawan ng suspensyon at kanselahin ang kanilang accreditation dahil sa hindi pagsunod sa ipinatutupad na fare hike. Sa balita sa larangan naman ng sports, move on agad si Alex Yala matapos naman ang bigong gold medal attempt ito sa Asian Games sa Japan. Tututok na ang atensyon ni Alex sa pagbabalik aksyon nito sa WTA Tour. Kailangan na nito na mabilis na makalimutan ang mapait na kampanya nito sa Asian Games dahil sasabak ito sa Wuhan Open sa China. Nagaganapin naman sa Oktubre 12 hanggang 18 kasunod ng partisipasyon sa Ningbo Open sa China sa Oktubre 19 hanggang 25. Lumasa pa si Alex ng masaklap na 6-3, 3-6, 2-6 na kabiguan sa kamay naman ni Wang Siyu ng China upang magkasya lamang sa tansong medalya. Sa kabila nito ay nagpasalamat pa rin si Alex sa mga sumuporta sa kanyang laban. Ibinuhos nito ang lahat ng kanyang makakaya subalit kinapos ito kontra sa Chinese netter. At sumanyo ang kabuuan ng paghahati ng mga paunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Sabado. At 3 sa buwan ng Oktubre 2020. 6 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, at 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Kasama si James Palmahil at Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba, oy?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Mmm, tabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na Swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus.

0: na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhing malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
1: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.